soul.

0: 5 News.
1: Oras aquí 5 News FM, alas 12 in punto na. Mayong ugto sa inyo tanan mga kaki 5, no? Salamat gin nga itigaan kita sa kay kayunaan nga kaangay sini nga makahatag kita sa mga butang dapat gin naton mahibaluan, no? Dalayawan gidang Diyos sa aton sila binasubong gin nga aga, no? Kag walay siya nag-untat, no? Sa pag-ahatag sa aton sa mga butang aton pagkinahanlan, ah, nila binasubong gin nga aga. Salamat gin sa kay kayunaan gihapon nga gahatag sang dako nga pabor, no? Labi ng Diyos sa aton, kag amuman ang si Dr. Ramil Oy sa sining ag K5 no FM, no? Mga K5, salamat gid kag amuman sa aton mga staff, no? Technical staff tira kag sa aton nga Sir Guard, salamat gid sang imong pagpadayon sa pagbukas diri sa amon, kag amuman sa tanan nga sila na Sir Rhodes, Sir GP, kagamuman si Sir El John. No? Salamat gid gihapon Dr. Ramil Oy, no? Sa sala imong pagpadayon nga pagsalig kag tatanan nga mga listeners sa likod sa sining radio sa K5 News FM sa 101.5. Salamat gid sa inyo kag dira man sa sining Facebook Live, no? Sa tanan ba lang nga mga nagasunod sa amon, ilabi na nga ara kamo sa likod sa radio, pwede niyo blaya kami ma maka-comment man lang, ah. Kag hindi lang maka-comment kag may mga bagay man nga paghatag sang compliment man bala sa aton ginatawag nga programa Buhi nga Paglaom, ilabi na sa tagsa Sabado sa ugto diri sa K5 News FM, no? Kag ang inyo lagad si Pastor John Alipari, of course ako pod naton si Pastor Edmond Panag. Nagpa-iban nga mga ginahikutar subong adlaw, so hindi tagid siya maging kaupod daw. Mga sinulubon gani ako nga nag-aisahan nun lang balakong kisa mga K5 binablang daw naanad kang arap permi balang imo partner, no? Ti daw kung nag-aisahan nun kagali nagpangita ka man sa iya, no? Ti sa iya nga kundiin man siya gid ginapanawagan natin dira nga masinulubon ding iya nga partner Pastor Ibon Panag. Oh, sige, salamat gid sa imo manggiapon nga pag-upo diri sa amo. Kay baloko nga pamati wi gini sa mga ka K5 mo sa sining aton programa mga K5. Kay kun wala ako, kun wala man siya, nag-monitor gi kami sini kay baloko mga ka K5 mo niyang amo nga commitment sa kahanginan ilabi na sa tanan nga nagapamati. Okay mga K5, no, salamat sa liwat. Kagamo man sa mga nagasalamat man sa mga kapastoran nga mga sining nagliligad nga mga sinimana nga naghiwat sang ilang ginatawag nga celebrasyon, no, sa ilan ni Pastor Mariano Soberano dira sa may Kabakungan. Salamat gid sang inyong ordinasyon, no, gin ordinahan si Pastor Mariano Soberano. Kag salamat man, special thanks sa iya ni Pastor Melvin kag Ma'am Helen Villanueva sa ilang pag ano sing ilang anibersaryo sa ilang kasal ika-40 na. So Pastor Melvin, Ma'am Helen, happy anniversary lang dira sa inyo nga duha. Salamat man sang mga butang inyo nga ginpasagahay man sa amon kay nalipay gi kami. Of course, sa ilan man ni Joshua Ronette Labrador sang Bacolod Bible Baptist Church, salamat man nga padayon man nga sa diin nagapangalagad sa Ginoo. Anibersaryo Manila, wedding anniversary, no? Kay salamat man sa iya ni Pastor Miloy dira sa Imon Bible Baptist Church, kag sa Pastor Melvin and Helen Villanueva nga ginamensyon nato nagligi na lang sang gamay nga panahon nga sa ilang man nga missions conference. Of course, special thanks celebration birthday sa subunggid nga adlaw May 2, no? Sa iya ni Zia Athem, no, nga akong hinablos dira. Happy birthday si Zia Athem. Kagamo man si Kesia Labrador, happy birthday man sang mga miyembro sang Bacolod Bible Baptist Church. Of course, mga K5, no, hindi ko man makita kag pwede man nga alawagon imo ngalan sa kahanginan, kagwasi adlaw kadlawan man ninyo subong, pwede ka mo maka hatag diri sa ngalan kay parang ma-mention man naton sa kahanginan. Kagdira man sa kay ilan ni Pastor Inon dira sa Escalante Salamat gid no sa lugar nga sa diin nga liblib ka tago, pero salamat nga nagapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Sa tanan man mga avid listeners sa Bacolod Bible Baptist Church, of course dira man sa Trinity Bible Baptist Church dira sa Talisay. Kung malapit ka mo sa Talisay, ara dira nag-accommodar dira sila sa mga espiritual nga mga pagkinahanlan, counseling o kung ano man dira, prayer, free of charge na siya. Pwede ka man dira kakadto sa Trinity Bible Baptist Church dira sa Carmela. Pakitaan ninyo si Pastor Edmond Panag. Kadiri man sa Bacolod Bible Baptist Church sa Barangay Bata, nung amon kabitan nga si Kapitan Rimo Sabaring, mayong ugtulang dira. Kag sa tanan nga mga kabarangay dira sa Barangay Bata, mayong ugto. Kag of course, si Nanay Celia, Tatay Winnie, kag si Inday Wilma, no, mga avid listeners naton. Kag nag-share man sa aton sang aton nga programa, no, mayong ugto lang ah, kag dala yung Ginoo. Sa liwat, nagapatigid ako nga ara kamo sa likod sa sining radio nga nagapamati, sa sining buhi nga paglaom. Kag asta subong ari pa kami dere. Kag aron man ninyo makita sa my Facebook live, no, Kaki 5 News FM Bacolod, Kaki 5 News FM. So pwede niyo kami mga Kaki 5 makita dere, just to comment and share and then say something kung may ara ikaw nga pwede man nga yambal. Okay, so before kita guro magsugod, mga muyo kita, no, magkuha kita sang Biblia anay siguro kung lapit ang Biblia mo para at least makaupod ikaw karon sa aton nga pagpamati. Kag of course hayag no ang tanan kung anong ginahambal ko diri nakuha ina sa pulong sa Ginoo. So before kita magsugod, mga muyo kita sa imo Dios, nagapalapit kami kag nagapangayo ako sa imo sang kaalam nga langit noon, kag amo man o Dios ang imong pabor, ilabi na sa tanan nga nagapamati sa sining programa buhi nga paglaom diri sa Kaki 5 News FM. Sa tanan nga tawo nga malabutan sa sining tingog, Ginoo, ginapangamuyo ko nga i-bless ang ilang tagipusoon. Kung ano man ang mga pagkinahanglan nila o Ginoo, itagpo ini. Kaya nakaibalo ko nga for you there's nothing be impossible. And for those a Christian minor God nga they are something struggles ilang life, my prayer minor God nga touch their heart and let their way minor God be straight according to your will and purpose. Kag ina-pray ko, my dear Father, nga you will be the one to glorify and magnify this station, my dear Father, Kaki 5 News FM, kag amo man ini programa buhi nga paglaom. Continue to bless Dr. Ramil Oy and all the staff here in Kaki 5, and your name will be glorified, my dear Father, and we ask all these things, my dear God, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, mga Kaki 5, no, salamat gyapon sa inyong pagpamati sa aton. So ang aton karon nga topiko, ano ang tawo sa atubang sa Dios, no? Magsiling ikaw kung ano ang tawo sa atubang sa Dios, mga Kaki 5. Ini ba lang aton sitwasyon, no? Kung kinahanglan man kung kis ang aton man saya sa aton, kag aton man sulsihon, kag puno unahunaon kung ano man bala ang relasyon o kung ang sitwasyon naton sa atubang sa Dios, no? Kay Kaki 5, ang pinakabutang nga importante nga atagaan naton sang ligwa ining butang nga sa diin nga magdunar sa ginatawag naton nga eternidad. So far ini ang buhi nga paglaom, no, ginagahatag ini sang dalagko nga mga ideya kag amo man ang mga butang dapat man naton tulupang doon. Kay nakaibalot ang mga Kaki 5, hindi makita diriya mag tiner sa ibabaw sang duta, no, silingan sang Hebrews chapter 9 verse 27. Ang tagsa katawo may ara nang talana, no, sa iyang panahon, sa iyang oras, sa adlaw sang iyang kamatayon. Pagkatapos ini nga magatubang siya sa Dios sa paghukom. Ti karon ang isa kinalantaw naton diri mga Kaki 5. Temporaryo ang lugar nga ginisdaran naton subong, and we are looking forward the permanent place. So, ang tao nga nagapaminsar sang kaangay sini, ano gituod, no, ang akon nga maging relasyon, kag ano gid ba lang akon nga pagkatao ilabi na sa atubang sang aton nga Dios, no? Kay importante nang mga bagay, mga Kaki 5, kay baloka kun indi nimo nahangpan kag naibaluan kun ano karon ang ginasiling naton nga kondisyon or either nga sitwasyon naton sa atubang sang Dios. Ti daw may dako nga pagkabalaka kag wala sa ginatawag nga establisar nga pangunahuna kay in the first place di parehas na bala kung ikaw nagamasakit, no? Hindi man maayo ang imo bala pamatyagan, doon nagahatag man sa imo sang pagkabalaka po. Subangot siya ng mga pagkabalaka nga nagaluntad sa ato nga pangapangunahuna, hindi man ta makahimo sa mga bagay nga dapat naton nga himoon. Hindi man mo chillingon mga ka-key 5, no? Ang ginala drive na akong dari nga makasiling kang isa na gin ako abiya ka persona nga daw nahibaluan ng tanan. Actually, ang sekreto sini nga ginalantaw naton mga ka-key 5, ari mo lang niya sa pulong sa Dios, no? Kung magsiling kaya nga Biblia, ara man na may Biblia ka man sa imong tupad. Magsiling ka nga Biblia, mabatian mo man ni sa mga radio program, kag sa mga TV program. Kag magsiling ka Biblia, ara na tanahan. Tikaron, ining mga ginahambal na akon, lunsay nga sa diin, nasulat ini sa Biblia. So karon mga palamangkutanon nga aton gid nga pagasabton, kag basi amo man ni ang pangapalamangkutanon nga nagahatag man sa imo, tuod no? Kag kun ano ang kondisyon, anong akon bala sitwasyon sa tubang sa Dios, kung pananglitan abi magabot sa akon ang ginasiling nga kamatayon, din bala gin makadto ang akon nga kalag, di ba? So dako ina nga mga palamangkutanon sa kabuhi. Kay kun indi, kun wala sang sabat ang ina nga mga butang, mga ka-key 5, no, na pareho lang nga sa diin nag lakad kita sa isa ka madulom nga lugar, kag indi klaro nga sitwasyon nga ang pagka-expectar naton nga tikon ano lang ang ara, no? Kag kun ano lang matabo sa akon, which is nga daw ka correct man in different way bala, but it comes sa ginatawag nga eternity that we must know, especially with the Bible nga naghatag man sa aton sa ginatawag nga kamatuoran. So karon, ari pagatanaw naton mga ka-key 5, no, sa tanan dira nga may ara nga mga Biblia. Hindi ka mo mag tagumili nga sa diin, hindi mag abris ang inyong nga mga Biblia. Kay nakaibalo kita mga ka-key 5, kun anong akon diri ginbasa, amo man ang sa imo. So salamat nga ginatagaan kita sa understanding sang Ginoo kay iniya nakaibalo ko it last until eternity. So now, ang isa kabutang naton dere, kung magsiling kita nga ano bala ang tawo o kung ikaw sa tubang sang Dios, dere kita masugod sa ginatawag nga kondisyon. Kag ma kondisyon or either ginatawag naton nga sitwasyon nga sa tubang sang Dios. Ang ginambal sang Biblia ari karon mga ka-key 5, no? Dapat gini naton nga tagaan sang importansya kay kun hindi mayong kondisyon kag ang sitwasyon naton sa tubang sang Dios, paminsar ta kay pwede man lang siguro gid nga mapahimutang kag maplastar. Di kung may ara malang abutang amo sina nga binaton itagaan sang kaykayunan. Una, ang isa ka kondisyon nga ginhambal sang aton ginatawag nga ang tawo o kon kita sa tubang sa Dios, ini magahambal sa ginatawag nga Biblia suno sa Roma. Sila sang Roma chapter 3 in verse 23. Ara bala sa imong Biblia o kon magabukad ikaw. Siling sa Roma chapter 3 verse 23 sa English nga lingwahe, nagahambal de rin nga siling niya, for all have sinned and come short to the glory of God. So ginahambal man sa ilunggo nga paghambal nga ang tanan nakasala. Okay, wala sang exemption. Kagbangod sinis ang sala, siling sa Biblia, kabus kita dito sa himaya sa Ginoo o kon sa Dios. Now karon, sa sininga bersikulo nagapakita mga ka-key 5 ang pag-antad, ang pagkalayo natun sa Dios. So ginapakita natun diri ang kondisyon sang tao o kung ikaw kag ako siling sang Biblia sa atubang sang Dios malayo. Way ko kay balo kung ano kalayo. Pero kung magsiling ikaw nga langit kag duta, siguro daw ginatawag nga hindi ginaton matakos ang ginasawling nga measurement from here to there, from heaven to earth and from to earth to heaven. Pero ginapakita naton diri mga ka-key 5 ang dako nga ginatawag nga ginahambal sang Ginoo. Ang aton ginatawag kondisyon is separated from God. Butilingon, ang aton nga agwat o kon ang aton tagsa ka mga relasyon sa Dios malayo gali sa Dios. Kag siling sa Biblia, anong nagpalayo sa aton sa Dios? Ining ginasiling naton nga sala. Nga ginahambal nga siling sa Biblia, for all have sinned o kon ang tanan nakasala, kagkabos dito sa himaya sa Dios. Ano gid balang sala? So siguro magsiling ikaw yang relasyon. either okay or not, ang isa kabutang nga nagapahilayo sa ginatawag nga relasyon, ang ginasiling naton mga kaki-five ang sala. Bisan anong klaseng sala? Ibang tupad balay, di mayong relasyon ni mo, kundi may ginatawag naton nga gap o kon barrier in between. So, sa mag-asawa kag, nga relasyon, kung makasala ang asawa o kung ang bana, may ara ginatawag nga barrier. Kag ang barrier nga ginhambal ina sa Biblia, among ginatawag naton nga sala. Karon amo ining palam ang dako nga palamang kutanon, kung ang Diyos o kung ang tawo malayo sa Diyos bangod sang sala. Okay, na kuha ninyo mga kaki-five. Kung ikaw o kung ako, malayo ang aton nga relasyon o kung malayo ang agwat naton sa Diyos bangod sang sala, ano bala ang padulungan, kagdiin bala magapadulong ang kita nga mga tao kung hindi langit ang aton nga pagapadulungan. So ang Biblia, nagatudlo lang sang duha ka ginatawag nga eternidad. Balaw ka mga kaki-five, ang eternidad, way nisa nagabasi lang sa isa ka side nga ginasiling naton nga eternidad together with God. May eternity man together with Satan and all the people, the one who deceive, especially to a man, according to Revelation chapter 20 and verse 10. So now, siling diri sang Biblia ho sa ilong sa Tagalog o kon sa nga pagkahambal sang Isaiah chapter 59 verse 2. Pinaghiwalay ng iyong mga kasalanan. Specifically, iyong, no? Singular, and it is referred to a man, to the individual, to the personal one, siling niya, pinaghiwalay ng iyong mga kasamaan, kayo at ang iyong Diyos, at ang iyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kaniyang mukha sa inyo upang siya'y hindi makinig. No? So tuugid man mga kaki-five, no? Abin mo kagisa, ang isa kadako nga rason kung nga ang hindi kita magpangamuyo, kag maghangyo sa Diyos, kay na kay balota nga hindi magsabat ang Diyos sa pagpangamuyo ta kay bangod sang sala nga ginahimo ta. Ikaw abi pananglitan mayayon ka sa imong karelasyon, asawa man, bata man o kon ginikanan, kung may sala ka bala, may ara nga maayo nga kabubuton ang imong ginpangayuan kag ikaw may isugman sa paghangyo nga magsadiin may sala nga ikaw nga ginahimo. Of course hindi. O di ba? Si Arigali ang ginalantaw naton diri mga kifaybo. Kung kita gani nga mga tao ha, pareho nga may sala. Ma distinguish pa gani naton nga hindi ta magpatawad kay may sala siya. Nga kun sa bagay tani pwede tayo kapatawad kay mag-insindihan na kita mo. Una ikaw makasasala, siya makasasala, ako makasasala. Kung may sala tani sa tunga, pwede naton makapankapan kay mag-insindihan. Kay bangod kita mga makasasala, may pag-intindi dapat in between sa aton kung nakasiling may nakasala. Pero sa Diyos budlay nga nakasiling ko budlay kay tibalaan siya kag wala siya naka-experience ang sala. Kag I don't know kung kay baluman ko nga God is powerful, he knows everything, and he is omnipresent. Ang isa lang gid ka butang hindi imuon sang Diyos ining butang nga pagpakasala. And siling sa Biblia, one thing hindi imuon sang Diyos is God cannot lie. Di karon kung ang Diyos balaan kag hindi sang sala, sala kay because balaan siya. But silingon, nakita naton mga kaki-five nga nahimo ini nga bangod ma sang sala, mapahilayo kita sa Diyos. So ibalik na ko ng palamangkutanon to kagina nga kun hindi ang langit ang aton puluyan. Kay bangod malayo kita sa Diyos kag kabus kita sa ginarian sa langit, diin ang pagdulungan sining aton kalag. So madamo ang naghahambal nga why kita nakaibalo. Iniya sa konsenso nga aton nga nabatian. Pero ang kalabanan gid nga nakaibalo, ang nakahambal nga siling niya, tikun hindi langit ang aton padulungan, impyerno ang aton pagkakatuan. Tuod gid inibala ang ginhambal sang Biblia nga siling niya, if we are come short to the glory of God, then din makadto ang aton kalag because we are come short o konkabusta sa ginarian sa Dios. Of course, according to the Bible, impyerno ang katuan naton nga mga tawo Kay bangod ang aton kondisyon, makasasala sa atubang sa Dios, kag ikaduwa, siparado kita sa Dios bangod sa sining sala. Kag diin ang pamatuod. Yang tawo nga mapatay nga siling sang Biblia, nga maga padulong sa impyerno bangod sang sala. Siling sang Roma chapter 5, chapter 6 and verse 23a. Tanaw naton ha, kung may ara ka mong Biblia. Siling niya, kay ang bayad sang sala, amo ang kamatayon. Balo ka mga ka-key 5, ang kamatayon, nagpakita ini sa ginatawag pagseparar. No? Pagseparar sa imong lawas, sa imong kalag ag espiritu, sa imong lawas, kay bangod, patay ka na. So karon, kung magsiling ikaw nga, separasyon sang lawas kag sang espiritu, kay bangod nga napatay ka, din makadto ang kalagta. Kay siling sang Biblia, kung makasasala ta, of course, siparado man kita sa Dios, kag diin bala ini makadto. Ang ginasiling naton nga, sala o kon kabayaran sang sala kun hindi mapalangit ang aton nga mga kalag. So mga ka-key 5, antes aton ina isabton nga mga palamangkutanon. So far kita yang mga tawo sado taya ka ginatawag nga ginatawag nga survival. Grabe ang aton nga instinct, no? Especially sa aton nga mga Filipino. Kag nakita nato niya, grabe tayo mag-strive nga magpangabuhi. Bahala na yan kung ano kamahal sang tanan kita ya. Matingwagid yan nga mabuhi mo. Amo na yan, doon na anad kita bala sa pagkabuhi naton nga survival. So karon kita man mga tao, spiritually speaking, nag-strive man kita, nga bangod sang ginasiling naton nga sala nga rin sa aton, no? Mga ka-key 5, nagatingwa man kita nga makahimudos kag makalikaw sa ginasiling naton nga kapamakan ang ginatawag naton nga kalayo nga imperno. May ara pagigani nga siling niya, ti kun maayo yang akon nga binuhatan, ti sigurado gin mapalangit ko. Ti siling ko sa iya, kun ikaw ang pamangkuton ko personal, kumbinse ka man nga ikaw mapalangit. Ti siling niya, ti inayuguro nga bagay, ti daw hindi ipatikita sina kasigurado. So, it is not by experience but by chore makasiling siya because siguro nabatian niya man sa ginambal sang Biblia. Pero ginambal sang Biblia mga ka-key 5, no? Ang tawo nga kaangay naton kapangita gid sa ginatawag nga pamaagi. So far nagatuon sa ginatawag nga filosofiya. Masiling ka filosofiya, may mga bagay nga matun-an ang isa ka tawo. Kag pagtuon niya, nag-divert man nga base pa malang, pwede man ang ini. Kung pagkatapos, ang ginasiling naton man nga tradisyon, no? Himuon naton ini, kay it help pa man sa aton gid nga pagpangabuhi spiritual, which is nga daw ka right man, daw di ba? Kay siling sang katigulangan, kung himuon mo, way man sang may madula kuno sa imo. Kag ano pa gid? Ang ginasiling digid naton nga moralidad. Masiling ka naman nga moralidad, mahimo ako sang maayo, kay parang base pa man lang okay, may amo sina nga mga panugpon mayong buhat kag ari pa gid ang pinaka ginaglantaw naton ang ginatawag naton nga relihiyon. So mga ka-key 5, amo ni kung kis ang ginaawayan pa sa kalibutan o kun sa aton mismo nga lokal ang ginasiling naton nga relihiyon. So ang palamangkutanon nga dako kun mag-amo sini sino kag diin ang relihiyon ang pwede gid nga makasiling ta nga makaluwas sa aton kun indi ta mapalangit kag mapaimperno ta kun anong relihiyon nga para nga makapalangit kun pananglitan mga ka-key 5, ang relihiyon amo ang palagihan nga ang tawo magapadulong sa ginharian sa Dios. Wala na mga ka-key 5 ang rason kun nga napatay si Kristo Jesus sa cross sa Kalbaryo. Kagabi mo ano ginhambal sang Biblia siling niya sa may Ecclesiastes chapter 7 verse 20, tunay na walang matuwid kag wala sang insakto sa ibabaw sang duta na nagahimo sang mga maayo. Grabe no, kag indi siya makasala. So butsilingon amo ni nagainsakto gid ang ginhambal sang kabilugan nga no man is perfect, kay because we are not perfect kag indi kita tarong kag siling sa Biblia walay bisan sino nga matarong wala sang miisa. May rason nga mag antos kita sa ginasiling naton nga kalayo sa impyerno. May rason mga kakifive. In fact, kumpinsa ro naton siling sa ginhambal sang Biblia sapagkat ang lahat ay magsakasala nga hindi magkaabot sa kaluhaltian ng Dios. Sa may 3 verse 10 siling niya, for all siling niya, there is none righteous, wala sa bisan sino nga matarong, wala sang miisa. So nakita naton mga kakifive, ang pinakaklaro nga sitwasyon sang tao sa tubang sa Dios, the very conditions of man in the sight of the Lord, first is separation o conseparated because of sin. Because we are separated as pangbangod sa aton mga sala, now we are condemned into hell. So no man sang ginatawag naton nga ginasulay sang panahon, ang kainiton naton nagalambot sa 42 or more, ginatawag na sa nga Celsius, no, ang kapasidad nga magaigo sa aton nga ginatawag nga kalibutanon nga kainiton is 42 Celsius. Medyo mainit kay nga aman mga kakifive, nagalakat ka sa dalan, pagpasilong mo sa isa ka lugar nga mga luhandong, ang init nagapilit sa panit, no, daw hindi mo bala mapahiran kag imo pagid kong kisa nga pabugnawan, daw madugay pa madula ang kainiton. So amoy na ang kainit sang aton nga kalibutan, ilabi na karon gid nga panahon. Ti karon amo ini. Kun nagaagunto kita, nagakuriit kita sa pagatubang sang 42 Celsius nga kainiton diri sa aton, especially sa Bacolod, kundiin man kita. Suno man sa mga scientifico, kag mga Bible scholar, nagalambot ang kainiton sa impyerno is 444 Celsius approximately. So karon, kung nakita naton bala kung ano kadubli kag kung ano kapila kapilo ang kainiton, may lantani bala kung pag-avoid dito sa aton, maabso na kita, pero hindi mo. Siling sang Biblia, according to Revelation chapter 20 in verse 20:14, siling niya kag ang kamatayon. Kag atong kamatayon nga amo ang bayad sang sala, sang aton nga mga sala, kag ang impyerno itagbong sa linaw nga kalayo. Tiina bala mga kakifive nga mga bagay, nakita nimo ang aton sitwasyon sa tubang sa Dios, nga we don't even hope, kag hopeless kita mo because of our sin. So ang sala among nagdestroy sa aton in the sight of the Lord, and because of this, according to the Bible, hindi makalantaw ang Dios para sa aton bangod sang aton sala. Now we are condemned into hell because we need to pay or to pay our sin, o kung bayaran ang aton sala because this is what the Bible says, no? Kita nimo ang aton nga kondisyon, ang aton ginatawag nga condemnation, nga we are leading into hell. Si amo na mga kakifive, nakita naton nga sa diin nga ang kamatayon do kasakit bala, pero kay bangod nga ang ining ginasiling naton buhi kapag laom, ining programa sang K5 News FM, nagadala man sang paglaom para sa aton. Kung ang bayad sang sala kamatayon, according to the Bible, death in hell to eternal lake of fire, banga K5 forever na. Hindi na ya siling naton nga may timer o kung may time out, kundi forever because this is what the Bible says. I-follow up naton sa 15:6 Revelation chapter 20, kag ang wala malista ang iyang ngalan sa libro siling sa Biblia, thou shall cast into the lake of fire, which is the second death. So now, ang ginalantaw naton, what is the hope? Ano ang pwede naton imoon? So, by the grace of God, 2,000 years ago, there was a person in the name of Jesus Christ. He left heaven and came to us because of that compassion. Grabe mga kakifive. Palangga ikaw sang Diyos. Ang pagpalangga sang Diyos mga kakifive, it brings His life to die at the cross of Calvary. Kaya nakita yung kainiton mo. In rason gid nga si Kristo makari sa ibabaw sang luta. Kagpagaluwason kita mga kakifive because we are the masterpiece of God. We are created by God. But God wanted us to become His children. The reason the compassion came with the person of Jesus at the cross of Calvary 2,000 years ago. Kita nimo, halin sa wala sang paglaom, gintagaan kita sang Dios sa tanan nga nagapamati dira, no? hindi gid tani naton pag i-sikwayon ang aton nga nabatian. We need to think about our condition in the sight of the Lord. And there is a condemnation in hell forever and ever, but there is a compassion in the person of Jesus Christ 2,000 years ago. Kag siling sang Biblia, the good news according to the Bible, he was died. But at the third day, he was rose again according to the Word of God. So mga kaki-five, kung ang Diyos nga mo kay Kristo Isos ginabanhawalin sa minatay, it means ang bisan sino nga magtuo sa iya, makaangkon sang kabuhi nga wala sang katapusan. Sa karon gid nga og to, mga kaki-five, hindi ko man nakita kundi inikaw. Gawain mo ko na kay balo kung anong imong ginabatyag sa imong tagipusoon. But there is a great hope. And the great hope is Jesus Christ, because Jesus Christ is the only way to heaven. Religion is not the way to heaven. Good work is not the way to heaven. Religion or everything, morality, and then money, and then philosophy, and then tradition is not the way to heaven. The way to heaven is only the Lord Jesus Christ. If you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, then the promise of God, you may have eternal life. Sa imo Dios, salamat gid sa subong nga haga, ang ugto, gitagaan mo kami sang kaayunan. Ginapray ko nga ikaw gid ang magbless sa tanan nga nagapamati. Glorify and magnify your name, my dear God, in Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. Ang Dios magapakamayo sa inyo.

0: Mayong hapon mga kauturan. Malipayon nga adlaw ngayon upuway. Ang pagpakamayo sang Diyos manginyara sa inyo sa sining kahaponon. Salamat sa iyang dakong gugma ginatag sa aton. Ang Diyos nangin maayo sa tanan. Sa sining hapon mga kauturan, isa naman ka dako nga pagpasalamat ang aton nga langkon is because magatuon naman kita sang bilidon ni pulong sang Diyos. Takna karon nga sa diin kita maga talupangod sang iyang kaayo. Yari kita makuturan, yari ka mo nagapamati sa aton nga programa diri sa K5 News FM. Nagapalag kita takna alas 3, tubtob alas 3 e media matag Sabado sang hapon. Ang programa nga inyo ginasunod, ang programa nga ginakalanggagan, nga matunaan naton ang pulong sa Diyos pinaagi sa programa nga ginatiguluhan, Health and Bible Expose. Health and Bible Expose, mga kuturan, ang inyo alagad, ang inyo regular host sa sininga programa, si Brother, si Kakifive, Ray Herrios. Mga kauturan, mga kabiyanan, welcome na welcome gig kamo sa sininga aton pagtuon sa sininga hapon. Sa aton mga kauturan dira, ngayara sa ayan sa inyong nagkalain-lain nga namtangan, sa mga nagkalain-lain nga mga markets, sa nagkalain-lain nga mga duog nga sa diin kamo nagapahuway sa inyo puluyanan, ang iba nagatravel along the way, halin pa sa inyong ginalinan, pakadto sa inyo pagkakadtuan. Ang Diyos magpakamayo sa inyo, kayari kamo sa gihapon nagasunod sa aton nga programa, sa aton mga abyandira, mga kuturan aton nga yara sa tagsa-tagsa ka mga iglesyahanan, sa ilang makasimbahanan, welcome na welcome gi kamo sa sining aton nga programa. Hindi kamo mga kuturan malipat aton ini tunog-tunogon para aton mga kauturan, mga kabyanan aton sa palibot makabati man sila. Sa aton mga kauturan, mga classmate na kon sa Lamp Missionary, okay, sa Lamp Missionary diri sa Negros Occidental Conference, ang Layman's Advanced Ministerial Program. Welcome na welcome gyud kamo mga kuturan sa atong program. Ato balang bag-o nakabaton sa mga radios sa pangatag ni Brother Jean Paul Ineroso. Aton ini makuturan gamiton, gamiton aton ini parang makuturan aton sa palibot makabati man sa sining aton nga pagwaragwag sa mayong pamalita. So makuturan, welcome na welcome gyud kamo. Salamat sa pagpakamayong ginatag sang Dios sa aton nga CEO Doc Romel Oy nga padayong kita naga gamit sining istasyonan o kon sining frequency nga ginpakamayo siya kay siya ang naging instrumento nga makapalayag kita sa kahanginan. Subong man sa iya makobdanan diri sa aton nga technical, salamat nga magpadayong kita sa pag-share sining pamalita. So makuturan sa sining hapon, tungod gamay lang aton nga tinion, ginahingyo ko ang tagsa-tagsa ninyo kaugalingon to pause for a while, magahingyo kita sa pinasahi nga kaalam sa aton nga Ginoo. Salamat sa imong gugma, balaan kagalandon nga namon nga Dios sa sining balaan nga adlaw nga nagbuhay sa sining kapunon. Yari kami nagadangop sa imo atubang, nagahingyo nga ang pagidait sa langit ihatag nimo sa tagsa-tagsa sa amon. Ikaw o Dios magpakamayo sa sining imo makatawhan nga nagpamati karon sa sining waragwagan, K5 News FM. Bendisyon ni sila o Dios kag ihatag sila ang kahayag sa mga pagtulunan niya. Magdulong ini sa pagkilala sa sibo sa imo kag pinaag ang kung paano ang imo bugay ginhatag nimo sila. O Dios pakamayo ang tagsa-tagsa sa amo karon. Kaya ginahingyo namon ini, mabato ng imong kaluoy, ginampo namon ini, pinaagi sa ngalan sa imo anak kasi ni Jesus, ang amon perso naman luwas. Amen. Amen. So mga kuturan, sa aton pagtuon sa sining kahaponon, yari na kita sa ikalima kabahin sa aton niya pagtuon. Kung inyo, isairan mga kuturan, ikaw na sunod ka mo sa aton niya programa, ang aton niya main topic, ginatiguluan siya about salvation. So ang aton discussion, we focus on the topic under sa subtopic sa salvation. Ang number one, yung gintunan na ang tao nagkakinanlan sa kaluwasan. Second topic naton nga si Kristo nagkaris sa sining nga kalibutan. Anong tinruyo? Ginto sa bata na makuturan pinagi sa pagtuon naton. Gintunan man naton diri ang about repentance and confession. Repentance kag confession. Kinala nun ini sa ginatawag nga kaluwasan. No? Gintunan taman sa nagligad, gintunan taman ang nanungod sang naluwas kita pinaagi sa bugay. No other name above heaven nga magamit naton. Isa lang ang kaluwasan nga ginatag sa aton. Ang aton pagpangabudlay, hindi ni makadulong sa aton sa kaluwasan. Kundi, ang kaluwasan, libre nga ginatag sa aton sang Diyos pinaagi sa kay Ginoong Hesus. So, sa karon makuturan, ato naman tunan. Yari na kita isa ika lima kabahin sang aton nga pagtuon. About salvation ang aton nga topic ko makuturan. Under sa subtopic, ikalima sa salvation, ginatiguluhan sa the new birth, ang bag-o nga pagkatawo. Okay? Bag-o nga pagkatawo. Amo ni makuturan ang sentro sa aton nga pagtuon. Gani makuturan aton initalupang doon. Saan ang Diyos nagtugas ang tawo sa ginsuguran? Nagatag sa iya sang kabuhi. Kag, kita makuturan na kay sayod, sa ato yon sa ato yung magtuon, ngayon tao maangkun ini ang kabuhi nga walay katuntuban as long hindi niya inipag supakon, hindi niya pag utdon ang iyang koneksyon sa iyang Ginoo. Kag, ini nga kabuhi, iyagin maangkun. Apang, sang si Adan kag si iba nakasala, nagsugod ini ang ginatawag nga kamatayon. Take note, ang kaaway, ang yawa, nagsiling, ano ganing ambas ang kaaway, nga nagambal bala ang Diyos nga hindi kamusara magkakaon sang mga bunga sang kahoy nga makitaan diri sa hardin sang hidin. Si, ano siling ni iba? Nga ang Diyos nagambal nga sarang kami makakaon sang tanan nga bunga sang kahoy nga makitaan diri sa hardin sa Eden, except lamang sa isa ang kahoy nga napahamtang dira sa hardin tunga sa hardin sa Eden sa pagkilala sang maayo kag malaot. Apang ang kaaway makuturan kung atong dunduman nagsining siya nga hindi ang Diyos nga kung sa tinion nga magkaon kami sing bunga sang kahoy mano kamo niya hindi kamo mamatay kundi mag-abri ang inyo pangunahuna kag magmangin Diyos kamo ang paglinlang sang kaaway sa tawo. So, kinalan ini nga tawo para maangkon nila ang kabuhi nga walay katapusan, kinalan sila matao liwat. Kinalan matao liwat. So, amo ni makuturan nga pagtuon nga naglabot sa kadam-an gid naton subong amo ni pagtuo. Kalabanan, kadamaan, o kon do halos ang tanan nga mga nag-claim to be Christian. Amo gini ang pagtudlo. Siling makuturan an nga si Ginoong Hesus nagkaris sa sining nga kalibutan. Siling sang John 14:6 nagsiling siya, I come that they might have life. Siling sang John 10:10 sa last part ini makuturan, nagkari ako para sila mag-angkon sang kabuhi. Siling man makuturan sang John 14:6 sa first part sini, nagsiling niya sa first part siling niya, Father, he said, I am the life. Si Kristo nagkari siya para ihatag ang kabuhi. Kanagamba siya nga, siya ang kabuhi. So, ang eternal destiny sang tao nagadepende ini sa Diyos nga amo ang ginhalinan sang kabuhi. Okay? So, paado ano ka importante ining bag-o nga kabuhi nga ginambal diri kun aton basahon ini sa John chapter 3 verse 6. Abi masahon ato makuturan. Sa John chapter 3 verse 6 nagasugid sa aton. Siling niya, John chapter 3 verse 6. Okay. Nag-stack up ako niya ko na. Ninga. John chapter 3 verse 6. Bilang taon na ton. Ay, diri ko makanto. Hindi sa mag-open. Diri ko makanto sa piyaki. Hindi ka mag-open. Abi mo, hindi ko katultol. Ang kaaway, kapangita mo kuturan sa pamahagi. Siling niya. John chapter 3 verse 6. Siling niya. 3 verse 6. 3 verse 6. Siling niya makuturan. May bulpe ka, kapapil ka ng kuturan. Leo ko lista na lang para nga may ara kamot ng giya. Siling niya. 3 verse 6. Ang natawo sa unod, unod. Kag ang natawo sa espiritu, espiritu. Siling sang tri. Siling makuturan. Sa sugdan sa tri. Siling para maskwan. Tri. Tri. To six. Siling siya. Si Jesus nagsabat sa iya. Sa pagkamatuod, sa pagmatuod, nagsiling ako sa imo. Kung ang isa hindi matawliwat, hindi siya makakita sang ginarian sang Diyos. Si Nicodemo nagsiling sa iya, paano bala ang pagkatawo sa sang tao kung siya tigulang na? Makasulod pa bala siya sa makaduwa sa tiyan sang iya iloy kag matawo? Si Jesus nagsabat, sa pagkamatuod, nagsiling ako sa imo. Kung ang isa hindi matao sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa ginarian sang Diyos. Ang tao, ang natao sa unod, unod kag ang natao sa espiritu, espiritu. So kasugid mga kuturan sa aton nga gintunan, nga ano ganito, no? Nga ang new birth experience, ano ni siya? Amoy siya magdulong sang pagbaylo halin sa kamatayon pagkadto sa kabuhi. Mabasa tanong mga kuturan sa John chapter 5 verse 24 nga nagasugid sa aton. 5 verse 24 kung aton lang tawon. Sili niya, sa 5:24 sang John nagasiling. 5:24 nga nagasiling. Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, nagsiling ako sa inyo ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagapadala sa akon may kabuhi nga walay katapusan. Indi siya pagukman kundi maglaton gikan sa kamatayon, maglaton gikan sa kamatayon, sa kamatayon pakabuhi. Magtransfer sa makuturan siling sa balaan ng kasulatan. So gasugig gali makuturan sa aton ang balaan ng kasulatan nga ano ko no? So ayad tong mga makasasala nga naginurso sa ilang mga sala, magsugod na sila sa tinion nga ginbato nila si Kristo, magsugod na sa pagbaylo ang ilang, magsugod na ang ginatawag nga eternal life. Eternal life. Ano ni makuturan eternal life? Siling sa iban. Siling niya, kinabaton ko na ang eternal life, kinabaton ko na si Kristo. Ano man makuturan? Makuturan, may dutay lang kita nga pag-apatag diri. Ang eternal life nga inabal diri, this is an assurance, kinabaton na natin ang ginsugdan sang eternal life nga inabal si mo, nabaton mo na ang saad. Saad makuturan? Siling si iba, hindi ah, nabaton ko ng Brother Ray ang kabuhi ng wala katapusan. Makuturan siling ko. Di kayo nabaton mo na ang kabuhi ng wala katapusan. Hindi bila, hindi ka na mapatay. Nga huwi, kinabaton ko na. Dati, siling ko, patyon ta kabisubong. Oh, patyon ta kasubong. Mapatay ka hindi? Mapatay eh, kagin patay mo ko mo. Uti siling mo, nabaton mo ng internal life. So, makuturan ng siling siya. The new man is created in righteousness and true holiness. Sining sa Ephesians chapter 4 verse 24, meaning true righteousness. Gintuga ka na sa nabato mo na sang nabato mo si Kristo, pinagi sa Santos yung batismo. Ano ka na? Nangin bago ka na nga tao. New life, new created being ka na. Agang imong kabuhi. Ang kasiguruhan sa kabuhi nga walay katapusan imo na angkon. Is it possible to analyze everything which takes place when a person is born again? Ano ba naman? Possible mga kuturan nga ang tanan mangin iya na maangko na niya ang kabuhing walang katapusan kung nangin born again na siya. Siling niya, siling sang John 3:8 aton lang tawon. Sa libro sang John 3:8 nga nagasugid sa aton. Siling niya, 3:8 ang hangin nagahuyop sa diin ang buot niya, kag mabatian mo ang iya tingog, apang hindi mo may baluan kung diin siya nagahalin o kung sa diin siya nagakadto. Subong man ang tagsaka na tawo sa Espiritu. Ano po siling mga turan? Kung natawo kita sa Espiritu, wala kita kabalo kung diin siya halin. No? Wala siya halin. Kag pero kabalo si mga kuturan nga ina siya nanging kaupod naton. Naman na bala? Being born again is a miracle by the power of God, so Holy Spirit. So buong sang Ethiopian, mga kuturan, sa itong Ethiopian, Ethiopian, o kung itong nga panit nga tawo, ang itong yunuko, nagpamati siya sa kay Pilipi nga nagatag siya sa explanation. Naton na taon ni makuturan sa libro ang balaan nga kasulatan nagasugid sa aton sa Acts chapter 8 verse 26 to 39. Nagasugid sa aton nanungod sang isa ka yunuko, ining isa ka yunuko nagalinis siya sa sinagoga sa simbahan. Oh, kagin explain dito ang libro sang Isaiah chapter 53 about the prophetic word sa mag-abot nga Mesiyas, ang mga palatandaan, ang mga nagyan, ang mga butang naangkon sang mag-abot nga Mesiyas, it is a prophecy. Apang makuturan nagasugid sa aton sa libro sang binuhatan nga ang balaan ng Espiritu nagiya sa kay Philip nga makalapot dito siya, nga makadto siya kilanan, magadto siya dito sa ining Etiopyanon, sining iyunoko, para nga siya maghatag sa explanation. Kag nakita iya nga nagabasa ini, kag nagginagda siya nga magsakay dito sa kang ganyan, nahangpan mo bala ang imo ginabasa? Siling sang yunoko, sining nga wala ako nakangop, sining akon nga ginatunan, akon nga ginabasa, apang kag nagsining siya, dali, upod ka sa akon, ka magsakay ka upod sa akon, samtang nagapanakaton sila upod dito sa kangga, sa karuwahi, gin-explain sa iya ni Pilipi ang tanan. Nga atong mga butang nga ilang ginbasa, kung basahon ninyo mong kuturan sa Isaiah chapter 53, nga nagasugid ang mga kuturan sa aton, sa Isaiah chapter 53, nga nagasugid sa aton, nanungod sa mag-abot nga Mesiyas, oh, sa gabot ng Mesiyas, kag sa mga palatandaan, nabi mong kuturan, makuha lang ko gamay para makitaan nyo mong kuturan na nungod sining mga talandaan, Isaiah chapter 53, mong kuturan. Kaini siya tanan nga talandaan na tuman ini kay Ginoong Hesus, mong kuturan, 53. Sino bala ang nagpati sang aming balita, kay sino bala nagpayag sang butkon sang Ginoo, no, butang ko makuturan na ari niya, unahan ko diri sini niya kay nagtubo siya sa tubang niya subong nga sang linghod nga tanom kag subong nga gamot gikan sa duta sa nga kigas kag wala sing dagway o kun ka ayo-ayo nga nagtulok kita sa iya kag wala sing katahom nga paghandumon naton siya. Nang no, kung maraglantaw, ha, wala sang apiran sa gagayin ni Jesus nga subong hari o kung ano, wala handumon. Pero diri, makuturan sa training siling niya, gintamay siya kaginsikway sang mga tao. Natabo? Yes! Lalaki nga kasubok kag nakilala sa kalisod. Hindi oh, makuturan, lakturan ko lang. Isa pagkipamatod, sang nagpagkata, pagkamatuod, ginpasan niya ang aton mga kalisod. Kagindala ang aton mga kasubo, apang ginkabig naton siya nga ginpilas, ginbunal sang Diyos kaginsakit. Tabo? Apang siya ginpilas tungod sa aton mga paglalis. Natabo? Yes. Ginhanog siya tungod sa aton kalautan. Natabo? Yes, mga kuturan. Ano pagit? Ang silot sa aton pagidait yara sa ila. Kag sa iya ang mga labod ginayo kita. O, sige, pagkutuan sa 6, mga kuturan. No? Tanan kita kaangay sang karniro nga nagtalalang ginlipas kita sa tagsa sa iya kaugalingon nga dalanon. Kag ang Ginoo nagpasan sang iya sang kalautan naton tanan, nagpasan siya sang kalautan, pasan siya, ginpigo siya, oh kag batunon maturan gibasaon na naton bilog, nagparti ni sir ini sa mga pagpigos, pagantos aginimo nila ini kaginlubong man sa 9 gag ginhimo nila ang iyang lulubgan upod sa malauton kag upod sa manggaranon nga tawo sa iya kamatayon bisan wala siya magpanglugos. Oh makuturan kag madamo pa ding makita naton nga mga tagnaanon nga butang nagdulong ini sa katumanan sakay Ginoong Hesus. Busa si Pilipi nag-explain ini o kung naghatag siya sang pag-explicar sa Yunoko nanungod sini. Kag naintindihan ini sang Yunoko, gani nagambal ang Yunoko. Niya, ano pa bala ang nakulang? Yara na karoon ng tubig. Ano pa nakulang sa akon? Pag kumbasa ako na tumakuturan sa last part sang Acts chapter 8, ni akak sa katapusan nga bahin nga nagsiling sang pagtakas nila sa tubig ginliton sang balaan nga espiritu si Pilipi. Ginkuha siya mga kuturan si Pilipi sang Ginoo ang Yunoko nagbaton sa kay Ginoong Hesus subong ilang personaling malulas. Dili mga kuturan makita naman nato ang encounter naman nanungod kay Pablo, no? Si Pablo nga sang una Saulo ginggiyaan sa sang Diyos, nagpakita ang Diyos iya dito sa road, sa dito sa dalan sa Damascus. Makuturan, no? Makita tana sa libro sang chapter 9. Kag samtang si Pablo nagbantala sa mayong balita, si Lydia, si Lydia was converted to Thyatira. No, makita tayo makuturan sa libro sang Acts chapter 16 verse 13 to 15. Sang ang jailer nagwitness ang miraculous nga deliverance kay Paul kag kay Silas dito sa jail sa Philippi, si Paul nagwali sa kay Kristo. No, nagwali siya nanungod sang lakong gugmang nanungod sa kay Kristo kag subong man sa iyang puloyanan. Kag ano sila? Ini sila nagliso, na-convert sila, nagbaton sila sa kay Kristo ang ilang personal nga manluluwas. Ano pagid? Ano niya? Ano kuno ang mga pagbaylo? Ano ang mga pagbaylo nga makitaan sa kabuhi sang tao nga ging considered nga bag-o na nga tuga o kon born again? Nasugata ako. Niya, sir, salamat lang ko kay wala na ko to nag-star sa Barangay 22. Kay wala na ko nagpariyo sang mga tao dito. Hindi man ko turat tanan-tanan na. Kay sa una may purok, may gugmaon kag pagidait. Nga purok grabe gid ang problema sa droga. Dira na nang star ginkuhit sa ko kani siling sir kamusta ka sir, natulok lang ko da ka pamilyar sa itsura din ko pasensya gid asin ugani nya sir ako tubla si kwan sir nya galing gi bata pa kami to sir sa una sa dito ka mo nga naga operation nya nanay ko si kwan tatay ko si oy ududuman ko o kamusta na si nanay mo si tatay mo nya sir patay na sila nga duo ay ti condolence gid ha nya salamat sir kay wala lang ko tong istar kay kaga nagborn again ako bi sir nanong buot mismo nagborn again nga sa una ano kay haw nya born again Christian ako Eh salam, ti anong born again Christian? Ano kay sa una hindi ka Christian? Ni anong reliyon mo sa una? Anong yung pagtuluan? Sini ko siya. Niya sir, kwan ko sir, Roman Catholic. Kung di kong Roman Catholic ka, hindi ka gali Christian. Hindi sir, kami diyang Christian. Muna ginambal ya. So nasubo, hindi ko makuturan sa pagpamati kay ginambal siya nga sila lang ang Christian. Siling ko, pero kung atong galitunan, ang born again Christian, ano siling nga? May ara siya nga, siling sang Ezekiel chapter 11 verse 19, may ara sa bago nga tigipusoon kay siling, I will give them one heart and I will put a new spirit within you. No, may bago sa nga tigipusoon. Meaning, kung anong kinaihaya sa una, nagliwat na, kung ano to ang kasalawayon niya sa una, wala na, kung ano to ang paglapas siya sa mga kasuguan sa Diyos, wala na. Wala na siya gakaon sa mga ginambal sa balaan ng kasulatan nga paga mga maigko nga mga pagkaon, wala na siya gainom sa mga pagkaon nga ginadumili sa balaan ng kasulatan, wala na siya gagamit sa mga kahililo ng mga bulong. No? Wala na siya himo sang kalautan, wala na siya panglibak, wala na siya new, ano na siya? Born again, may bag-o na siya nga tigipusoon. Siling pagid, may bag-o na siya nga pangunahuna. Siling sang balaan ng sulatan sa sa Romans chapter 12 verse 2 sa naunang abahin, be not conformed to this world, but ye transformed by the renewing of your mind. May pag-umang kuturan niya pangunauna, na-renew niya pangunauna. Ang daan niya itong mga madumot siya, mahisa siya. Wala na ito, bag-unang pangunauna. Bag-unang pangunauna niya, ang handom niya, kung paano niya mapahimaya ang Diyos. Subong man, ining bag ang tao nga na born again na, may different interest na siya. Hindi na ang worldly interest. Kaya nagsiling makutura, no? Siling sa Romans 8:5, siling niya, they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the spirit, the things of the spirit. Yadong mga yara pa sa unod. Ano yung panguna-una nila? Yara sa mga butang sa unod. Apang yadong yara sa mayara na sa balaan ng espiritu, ang panguna-una nila, iya naka-espiritu. Kag, ining mga na-converter ng mga tao, mga bagong tao, niya, ang tagasuguan sa Diyos na sulat sa ila, tagipusoon. Take note, mga turana, ang kasuguan sa Diyos na sulat sa ila, tagipusoon. Siling sa Hebrew chapter 8, verse 10, sa katapusan nga bahay, kay first part, itong inbasa na ito, siling niya, I will put my laws into their mind. Kasuguan sa Diyos. Wala na, Brother Ray, kasuguan. Pero siya niya, akon isulat ang akon mga palatukuran, ang akon mga suguan sa ilang panguna-una. Isulat na akon sa ilang tagipusoon and I will be to them a God and they shall be to me a people. Ha! Sorry kasi yung pag-ibang kuturan. Kung na-convert ka naman kuturan, kung born again Christian ka na, love for fellow men manginyara. Siling mga kuturan sang 1 John 3:14, we know that we have passed from death unto life. Kabalo kita nga kita nag-agi na halin sa nabanaw kita halin sa kamatayon pagkadto sa bagong kabuhi. Because we love the brethren. Ha, sini pagimong kuturan sa aton pagtuon nga nagasugid sa aton nga gitagaan kita na mintinar naton ang bag-ong kabuhi. Subong bag-o na nga tumuloo sa Dios. A born Christian kilana magkabuhi sang bag-o na sa tubang ni Kristo. Kay kaangay mong kuturan sang isa ka tanom nga ginsiber na kita. Kay kun ang kabuhi naton hindi iya sang Dios, iot doon niya kita makuturan kun aton basahon sa libro sang John nga nagasugid sa aton makuturan, sa Acts nagasugid sa aton nga kung ara kita kay Kristo, isurrender naton ang tanan-tanan kay Kristo. Wala na kita makuturan sa tinion aton pasalamatan ang Ginoo. Salamat labing balaan nga Dios sa imong gugma, sa imong kaayo, sa imong kaluoy nga ginatag sa amon. Midisyon ni kami karon o Dios kag himoa nga amon kabuhi nga bag-o nga tinuga bag-o nga kabuhi amon maangkon tungod ang gugma sang langit, gugma sang Dios manginyara sa amon. Salamat o Dios, pakamayo ang tagsa-tagsa sa amon karon. Kini tanang giningyo na mong bato na imong kaluoy, ginampo namon ini sa ngalan ni Jesus ang personal na luwas. Amen.
1: This is K-Fi News FM, your official news and music station. K-Fi News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso!

Mayong gabi, tanan nga baturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara ka mo sa mayong nga kaimtang, kaglabaw tanan si kayong lawas, kagdalayaon ang Dios sa gihapon sa sini nga kagabihon, nga padayon siyang lukod sa aton, ginatipan kita niya sa bilog adlaw, ginpagamaayo, kag sa sini nga kagabihon, ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mo tanan? Kag ang tanan nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta ka mo? Kabay pa nga sa gihapon, kamo ara sa mayong kaimtangan, kag labos tanan nga permi, nga hindi nagkalimot, no? Hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kautoran, kabiyanan, importante katama, nga dayawang ta siya, pasalamatan ta kay, amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton nga tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon, kag samtang hindi pagid kita magapadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ay inyong dakilang pag-ibig, patawad, gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po'y inyong pinagkalooban ng karagdagang buhay at lakas, kayo din sa pagkataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM, at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samot hiling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Pinesus. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali nga biskan yabuok lamang. Gintugas ang Dios halin sa yabuok. Dayon ginhuipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero biskan nga yamuok lamang siya, nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yamuok way man gilpolos. Pero sa tubangan sang Ginoo, perti gali kabililon. Nga bililon siya. Bangod kay diri sa aton ang ginutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan importin nga mga wines, kung ilimnon nga wine man halimbawa. Dayon, mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan. Dayon, mahal pa sa karniro kaglabaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara bulawan sa una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Ginmit lang sa Biblia si Haring Solomon, kag iban pa nga mga hari, bangod kay sang ilang atiyon sang una, ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga pulian, nga kangay sa aton Mansyon Subong, or labi na sa templo sang Dios, ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang nga balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang nga pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perte ka bilidon. Dayon, dire, kung aton padayon nun siya nga mahambal, naghambal ang Biblia. At kagmahambal tang mahal sa tanan gingamit it mahal. Kay gali ka, kung padayon nun kita, dire na kita dayon makabalo, kay gali ka dire sa aton mabasa sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 6, hatta sa 10. Sang mga maluya pa kita, si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo napatay tungod sa aton. Busa, sanglit karon,
ginapakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos pagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasaguli kita sa Diyos. Paagi sa kamatayon sa iya anak, labi na, labi pa. Karun nga ginpasaguli kita nga maluwas pagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point rin magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Diyos. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Diyos sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa ato na nga nabatian inyong nga nabatian, gibasa ta ang Roma Kapitulo 5 versikulo 6 hasta 10 kag 1 Korinto 6 versikulo 20, ginklaro diri nga sang mga maluya pa kita, anong natabo? Sa si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun. Mga maluya pa kita. Di ba? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton. Bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang, may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay Jose Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa ng iban. Kamu man ang medyo familiar gid. Jose Rizal, lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino nga ginapina niya. Kay grabe man. Ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800. Hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita may dugong Espanyol. Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga aman. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita ang aton nga origin is ano kita magutoran. Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga manitibo dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertikakulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri, bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa, ano, sa mga Espanyol. Muna nga, kita nangin Christian. Kaya kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin din nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita din sa ginasultin din, ginambal din, na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayanin sila. O, angay sa Bohol, halimbawa, sino nagpatay daw kay Magellan? Balok kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ambot naman nun, may pipila ka mga tao. Ano, halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sang iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala, yun pa kamatyan. Sino ayhan diri sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay, ginapinan, agon nga, masalbar, maluwas, may ara bala? Wala gid. Pero si Kristo amuni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon na makasasala. Kaya nga man, agun matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain na amuna nga sala, paglapas sa kabutuan sa Ginoo. Muna nga sa versikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pagyadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidohon gali sa iya nga mga panulok, sa iya nga mata. Kaya nga ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako nga bilih sa dugo ni Kristo nga iya ginbuhos, ginula dito sa cross.
Amo nang sa bisikulo 9 kay Jesus sa sanglit karon gina magkamatarong kita paagi sa pagtuo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya kay kun sang mga kaaway pa kita ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karon nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So ang point there is sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos noon pa kita, sa mga makasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton nga tanan. Kay nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na gali nga, bili duhon katama, labaw pa ang imo, bili nga mas mahal kapagali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karniro gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay, ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang naman. Bangod kay puwerte kamahal. Muna nga diri, makuturan, kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18, hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulunton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta o bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi nga napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili nga dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo sa wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So ambot malon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi napasad, hindi pa na plano butumbalon sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos butumbalon ang amay anak kag Espiritu Santo ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay ang anak kag ang balaan nga Espiritu naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may actor, may kontribida, di ba may actress, tanan, kumpleto. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag-director pa, kag-actor pa. Kabalo na kita. Ang Diyos labaw pa sina, nga aman, kay pwerte sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa tao ng ilang himuon, sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Diyos, ang silingdiri, ang Godhead, ang amay anak, ang Espiritu Santo, napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang amay anak, ang Espiritu Santo, naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo sang plano sang pagtubos agud matuman sing bugos ining plano, ginpamatuod, no, ginmatod, or ginpamatod nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kagulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kitang si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga guma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit, agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag, sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita na nga silinga, tani kita magadayaw, magpasalamat, pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iyang proteksyon, ginatipan kita, diyan pa kamaayo. Amo na nga, kung aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan,
amo na tani ang magahatag sang aton sang dako gid nga interes, dako nga tinguha. Ngaman, kay diri makita ta ang gugma nga ang tao perti kagamhanan. Kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuok nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, eh mo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghimo ka experiment, kung hindi man siya magpulos, daw hindi mag-success, ihaboy. Dayon, kuha ka naman. Ang point diri sa atong ginhimo, halimbawa mo nga, ang Diyos gamhanan katama. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala, si Adan, kag si iba, pwede naman nga isikwayon sila. Bahala na kung ano matapo sa ila. Maghimulain naman nga tao nga, amo naman ang iyang nga, iyang hatagan sa kondisyon. Kung sila magpadayon, sila katotom, sila amo ang mangin magdumala sa dris sa kalibutan nga yang intuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga

0: Panghimpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Problema sa pangkaso,
1: hilana,
2: sipon, kagubo,
1: tugasong virus, kagbiklobyo.
2: Ang D3 Bio ka na.
1: Ang D3 Bio,
2: puno sang lauric acid,
1: na ginahimo monolaurin sang atong lawas,
2: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
1: Mag D3 Bio.
2: Adlaw-adlaw.
1: D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: Senior citizen ka na bala,
2: kag medyo lipato na,
1: ibalik kag protektahan ang memorya.
2: Mag D3 Bio ka na.
1: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio,
2: nga isa kasahi ng brain food,
1: kagantin luman sa aton uto,
2: rason
1: nga gandami ang memorya.
2: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
2: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May ampalaya extract
1: nga bugana sa charantin
2: nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
1: Likawan
2: ang komplikasyon dala sa diabetes.
1: Mag DTX 500 na.
2: DTX 500,
1: ang free radical neutralizing supplement.
2: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan
1: sang antioxidant.
2: Likawan ang komplikasyon
1: ng balatian.
2: Mag DTX 500,
1: ang pinakakampiyon
2: ng antioxidant.
1: DTX 500,
2: may DC,
1: ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: May DC.
2: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, no. Nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C,
2: babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roseline, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep.
7: So una,
6: pwede, magid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagbutik, gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
8: Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapaalam sa aton immune system. Agud kilalahon ang mga bag-o nga mga pathogens. Agud hindi na makahalit sa aton lawas.
9: Sinsan doktor nga may sakit sa heart ko, nga hindi makaabot ang oxygen sa brain. Last time may classmate ko na nagsinin siya, testingan mo ang Dr. Pinoy's Squalene. Dagdag mo, nag-gig ko si dito, admit sa hospital. Damo, nakuha na supplement kung ano-ano lang ang herbal. Pero sa atong man, nag-start kami na duwa sa Dr. Pinoy's Squalene, naka-rest lang heart ko. Kaya ang effect nga lisi na, oxygen mo lang kinanggap makato sa brain.
8: Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Imutamig sa balatian.
10: Moderna Max.
11: Ramiro Brito.
12: Iyo. Ang imong sugar, pila na lang subong.
11: 52.5 ang imong kong laboratory.
12: Ang una, pila?
11: 35.5. Bilawin niyo ang Buterna Capsule.
13: Buterna Max Capsule and Buterna Max Coffee Blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
15: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
16: Sa amulog.
14: lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
14: Bigaw ang performance kay darling. Mang-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by DTX 500. Para sa mahimbing natulog, mag DTX 500 ka.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Na isa kasahi ga brain food. Kagandin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaalam sa aton immune system. Agud kilalahon ang mga bag-o nga mga pathogens. Agud hindi na makahalit sa aton lawas.
9: Isin sa doktor nga may sakit sa heart ko nga hindi maka-abot ang oxygen sa brain. Last time may classmate ko na nagsinin siya, sistingan mo ang Dr. Pinoy Squalene. Damo, nagigil ko siya dito, admit sa hospital. Damo, nakuha na supplement kung ano-ano lang ang herbal. Pero sa atong man, nag-start kami na duwa sa Dr. Pinoy Squalene. Naka-rest lang heart ko, kaya ang effect nga isin na. Oxygen mo lang kinanggapakad ko sa brain.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Imutaming sa balatian.
10: Moderna Max. Dela Miro ito.
11: Iyo. Ang imong sugar, pila na lang subong.
12: Ito po, when pass ang inyong kong laboratory.
11: Ang una, pila?
12: 35% Ilawin nyo ang Moderna Capsule. Itipibog
13: yun. Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
15: Masakit ang tiyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
16: Sa amulog lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
16: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag labawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
7: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by DTX 500. Matas ba ang kolesterol mo? Mag DTX 500 ka.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nalagid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
5: Babakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na, problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Babakan sa mga butika.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaalam sa aton immune system. Agud kilalahon ang mga bag-o nga mga pathogens. Agud hindi na makahalit sa aton lawas.
9: Si sa doktor nga may sakit sa heart ko nga hindi makaabot ang oxygen sa brain. Last time may classmate ko na nagsilin siya. Testingan mo ang Dr. Pinoy Squalene. Dagdamo naging ko si dito admit sa hospital. Damo nakuha na supplement kung ano-ano lang ang herbal. Pero sa atong man nag-start kami na duwa sa Dr. Pinoy Squalene, naka-rest mo lang heart ko. Kaya ang effect galing sila. Oxygen mo lang kinangapakad ko sa brain.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Imutami sa balatian.
10: Muter naman. Ramiro Brito.
11: Ang imong sugar, pila na lang subong?
10: 52.5 ang imong kong laboratory.
11: Ang una, pila?
10: 35 pila. Ilawin niyo ang Buterna Capsule. Itipibog
12: niyo. Buterna Max Capsule and Buterna Max Coffee Blend.
13: Mapakal sa malapit na butika.
14: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Sa amulo lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
15: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginfan namin. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutan sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
13: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
19: 66th Palarong Pabansa.
13: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
6: K5 News FM 66 Palarong Pabansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.

0: isang alubok.
1: K5 News FM 101.5. Good evening, Bacolod City. Isang alubok mga kakiyasas. K5 solid supporters. Updan si Bumagra Nada. Para sa K5 Hugot Love Lines.
0: Isang alubok.
1: Kamo bala may mga hugot sa sininga gabi? Kung wala pa nalukpan ni Mister? Kung wala pa nalukpan si Mrs? Updan si Bumagra Nada. Inyong mga request ng mga kanta? Galive kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. I-comment ga kay i-play ni Bumagra Nada. Inyong mga hugot love song? Inyong mga greetings? Kamu bala may mga istorya sa kabuhi? Nga gusto nyo matagaan advice ni Boom Granada? Or ni K5 Ethan James? Ipadala lang kay Boom Granada sa aton nga Facebook Live. The live kita subong sa Facebook account ka K5 Bacolod. May nagpadala diri sang iyang sulat. Sang Lunes, nagkagto siya sa istasyon. Taga si Palay. Pabantayan yung istorya sa kabuhi. Sino to gani ka K5 Itan? Wait lang ha. Ikadamo, nagsend sang ilan ng mga istorya sang kabuhi sa Facebook account. Tapos nagkagto man diri sa personal sa istasyon. Si Karen gali sang si Palay. Pabantayan yung istorya ni Karen ha. Pwede man kamo makahatag advice. Parte ni sa ano eh sa iyang love life. Daw parehas man bala kay ka K5 Jenny dira sa kanlaon. Ka K5 sepre no. Wala man Japon uyab asta subong. Oy sa kalupok dira sa inyo ha mga ka K5. Updan si Bumagra Nada. Para sa K5 Hugot Love Lines.

0: isa kalupok dira sa Burgos Market, Central Market, sa atong mga e-bike drivers, sa mga tricycle drivers, sa mga jeepney drivers, sa mga rides dira. Pero sige na kay 5-8-10 kuno kalambot sa Cadiz.
1: K5 Hugot Love Line.

0: isang kalubog.
1: Bantayan na ang istorya ni Karen sang si Palay.
0: Isang kalubog.
1: Kag sang iyang boyfriend.
0: Isang kalubog.
1: Pwede ka mo makahatag advice.
0: Isang kalubog.
1: Pwede man ka mo katawag sa aton nga cellphone number.
0: Isang kalubog.
1: Kung damo load, tawagan si Boom Granada. Pwede makagreet live on air.
0: Isang kalubog.
1: Aton nga cellphone number.
0: Isang kalubog.
1: 0985-10-75-363. Sa liwat, tawagan si Boom Granada.
0: Isang kalubog.
1: Aton nga cellphone number 0985-10-75-363.

0: isang alubog.
1: Sininga nag-ulan. Yan balan ko gani isika kay 5 itan kay halin siya sa Cadiz. Nga Pechas istasyon. Ambal ko inom ka sang mighty sea. Ay kabudlay na magmasakit ka. Hindi ka ka-duty, buwas. Yan yung mga kabataan, paimnon nyo man sa Mighty Sea. Si Mister, ha, balon, mag-inom sa extended food supplement for men. Kung ang iyang talong latoy na, hindi na kaya, duwa kalupok. Isa lang kalupok, lipong na. Si dapat paimnon si Mister sa extended food supplement for men. Pagbugtaw sa aga, timplahan si Mrs. sang DTX Coffee Mix. Dapat yung pagbugtaw ni Mrs. siya mainitan dyan yung iyang atyan. Dapat makainom na siya, timplahan mo siya para mainitan yung iyang atyan. Sang DTX Coffee Mix. Boom Granada, please play. Di ba't ikaw?
0: Isa kalubog!
1: Para ni sa akon nga sang una, gakasubuan ako, boom.
0: Isa kalubog!
1: Pero sang nakilala ko si Clarence, nagbago ng akon kabuhi. Di ba't ikaw? Request ni Queenie sang Sarabia.
0: Isa

0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok kay Idol, Sir Wilson Villena. Good evening, sir. Pa-shout out from USA. Unhan Singkang Airport. Isa kalupok dara sa inyo, ha? Sir Wilson Villena. Isa kalupok! Sa upod mo dara si Idol, ara da? Isa kalupok dara sa inyo?
0: Isa kalupok! Isa kalupok!
1: Isa kalupok, Boom Granada. Please play Naaalala Ka.
0: Isa kalupok!
1: Kanami Gidya Idol, Boom!
2: Kay sarap
1: Kung Gapalangga Ka. Ininang kanta para kay Maricar. Nambal ni Marco. Tandaan mo sa tanan ko nga pangarap upod ta ka Maricar. Naaalala ka. Isa kalupok ah.
0: Isa kalupok!

0: Granada.
1: Boom! Granada!
0: Para sa K5 Hugot Love Lines.
2: Isa kalupok!
3: Isa kalupok kay Ma'am Rimya Sarnicola. Hello sir, good evening. Watching here in Kuwait.
2: Isa kalupok!
3: Isa kalupok lang dira sa Kuwait. Kay Grace Mar Perido, mayang gabi, Sir Boom Granada. Kamusta ang petsay ni Grace Mar Perido? Si Vince Axel Dayuno. Good evening, Sir Boom. Watching live from Germany. Si KK5 Wilson Villena, nagi na. Ara sa USA. Unhan na Singkang Airport. Si Vince Axel, ara sa Germany. Isa kalupok lang dira sa Germany. Kay kumpare ko, Dad Boy Mendoza. Ang Aston SG nga damo uyab. No, dira sa Santa Clara Subdivision. Ang mga SG ta dira si Dila China. Isa kalupok si mo, sir. Nalipat ko sang first name niya. Pero mo nang uyaban ta. Ng mga SG, mga security guards.
0: K5 Hugot Love Line.

Isa ka po kay Lady John Sanchez Lanario. Kamusta ka naga? Si Ayan Caballero, good evening Sir Bumagranada. Shout out sir from Purok, Sambaga. Barangay Estefania Bacolod City, sa kalupok dira sa inyo, dira sa Sunshine Valley, sa kalupok man dira sa family Tabifranca Espartero. Si Ma'am Myrna Hambre-Hambre, mayong gabi, gwapong Boom Granada. Still watching live with you. Salamat gida Ma'am Myrna Hambre-Hambre. Isa

0: sa kalupok.
1: Isa kalupok kay Zandra Dizonaro. Good evening, Idol Bumagranada. Idol, pa-request ulan. Kaya inuulan ko nun sa buong sagwa. Isa lang kalupok sa bana ko, Idol, nga si Dennis. Si kumpari ko, Dennis Haro, isa kalupok sa imo.
0: Isa kalupok!
1: Kamusta na si kumpari ko, Dennis?
0: Isa kalupok!
1: Sir Boom, please play. Para ni kay Papa ko nga 71 years old. Request niya, napakasakit, Kuya Eddie.
0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok lang dira sa Calatrava.
0: Isa kalupok!
1: Si kumpari ta Romeo.
0: Isa kalupok!
1: 70. Salamat kita, Sir Romeo.
2: Kamay masusunog pa ang kulay.
0: Isa kalupok!
1: Sobra nagali siya, ano ko no, si Sinta.
0: Isa kalupok!

0: Isa ka lupo
1: kay Sir Romeo. Si Charlene Sumiling. Good evening po, Idol Boom Granada.
0: Isa ka lupo.
1: Shout out sa brother ko, si Dad Boy Mendoza, si Nanay Lina Sumiling, sa Barangay Balabag, La Carlota, Siri. Ari ko gatan alive. Salamat kida, Idol Boom. Charlene Sumiling, isa ka lupo dara sa imo mama. Isa ka lupo kay Christina Kasipong Javier. Isa ka lupo, Sir Boom. Ari ko subong sa barangay Mang Hanoy, La Castellana Family Javier. Ang napalukpan niyang Family Javier.
0: Isa ka lupo!
1: Si Jason Ortelio. Ang tiso yun ni sang barangay Felisa Bacolod City. Sana all in all, tiso yun.
0: Isa ka lupo!
1: Isa ka lupo kay Leonardo Relos. Good evening, Sir Boom Granada Idol.
0: Isa ka lupo!
1: Isa kalupok, pwede ka request sa paminsan-minsan. Isa kalupok dira kay Sir Leonardo Relos, si Ma'am Indang Hilado Sarada. Sir Boom, isa kalupok sa akon bana, si Jonathan Sarada. Isa kalupok dira sa GK, no? Dira sa Barangay Sumaga.
0: Isa kalupok!
1: Sir, palukpi si Danilo Estander, si Nilia Caballo. Si Ruth Caporal, si Corazon Ibanez, si Nunoy Gonzalez, si Honey Gonzalez, madamo gid nga salamat, isa kalupok.
0: Isa kalupok!
1: Ang request ni Ita, no? Araw gabi. Para kuno siyang crush.
0: Isa kalupok!
1: So bantayan nyo ha ang istorya sa sininga gabi ni Karen sang Sipalay.

0: Isakalupo kay Ma'am Rowena Villaran Erbito. Good evening, Sir Boom. Pangitay uyab si Jason Ortelio. Tiga may manabichokoy ni Jason.
1: Isakalupo!
0: Ligal kin pangitaan ko sa uyab. Ang uyab hindi ko, no? Malina sa ako, hindi ko, Sir Boom. Ah, gamay bichokoy ni Jason Ortelio.
1: Isakalupo!
0: Amo na ang taga bago. Isakalupok dira sa inyo, ha? Kay Jason Ortelio.
1: Isakalupo!
0: Kay Ma'am Rowena Villaran Erbito.
1: Isakalupo!
0: Boom Granada, na in love ako sa imo. Si sino? Ah, si Maricar.
1: Isa
0: kalupok si mo Maricar, taga Digin kao.
1: Isa kalupok.
0: PM ko balaga sa Facebook ga. Granada boom.
1: Isa kalupok.
0: Kaya makit anay kita tapos ko program.
1: Isa kalupok.

0: Isa ka lubog.
1: Boom, idol ka ni Lola Ibet.
0: Isa ka lubog.
1: Mayo pa mga senior ka idol si Boom Granada. Si Lola Ibet sang Rojas. Isa ka lubog dira sa Rojas. Sir Boom Granada, isa ka lubog lang. Gamonitor kagalanta ko sa live. Facebook live kag radyo. Salamat gid Ma'am Bings Delfin.
0: Isa ka lubog.
2: Boom Granada. Boom Granada para sa K5 Hugot Loud Lines.

0: Isagalo po!
1: Isagalo po kay Lady John Sanchez Lanario. Si NN Jen Yabla, watching live here in Tutong 4. Natawagan si Buma Granada. Sa ito nga cellphone number, kung gusto nyo mag-greet live on air. 0985107563. Da-live man kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. I-comment ang inyong mga hugot love song, inyong request ng mga kanta. Kamu bala may mga istorya sa kabuhi nga pwede matagaan advice ni ka K5 Ethan James Sarmento? Ipadala nyo sa ito nyo Facebook live ka K5 Bacolod. Request nyo mga kanta, i-comment nyo sa live ha. Hindi ka mo mag-PM kay Boom Granada. Kay buwas ko pa na mabasahan sa gabi eh. Nag-live kita sa Facebook account sa liwat mga ka-K5, ka-K5 Bacolod.
2: Hanggat sa dulo ng ating pagmamahal.
0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok dara kay Emmaline Cordova. Isa kalupok Sir Boom, kag-shoutout sa purok Bagat Nana, Barangay Miranda Hinigaran. Happy Fiesta!
0: Isa kalupok!
1: Sir Boom, please play Kung Ako Na Lang Sana by Retro Vivals, no? Dira sa Ibi Magalona, isa kalupok dira sa inyo.

0: isa kalupok.
1: Isa kalupok kay Holita. Ligayon Dr. Vlogs kanami sa mga music ka K5 Boom Granada. Shout out kay Ma'am Emmeline Cordova. Kag sa hobby ko si Sir Julie Doctor. Isa kalupok dira sa inyo. Si Wena Ibido Lukay Lukay. Good evening Idol Boom Granada.

0: Isa Kalupog.
1: Isa Kalupog kay Janice. Good evening, listening from Mansilingan. Si Leslie Along, Isa Kalupog sa imo Leslie Along, napalukpa niya si KK5 Eric Tenerefe. Si Merlita Malvaz, good evening Sir Boom Granada, watching from Handumanan. Sa kalupok dira sa Barangay Handumanan. Si Jasmine Ramos, moralista. Good evening Sir Boom. Greet ko akon bana nga si ikaduhaya nga bana. Bali duwang iya kuno nga ano, may boyfriend siya tapos may bana man siya. Ka joke lang na mama. Duwa gali ya kalupok, duwa kalupok sa bana ni Jasmine Ramos. Sino pangalan ni banahon? Wala man ni mo gin comment. Sa kalupok lang dira sa inyo, moralista family. Dira sa Barangay Handumanan.

0: sa kalupok!
1: Isa kalupok kay Hurley Toles. Mayang gabi, Sir Buma Granada. Shoutout lang sa family Toles sa Santo Niño 2, Barangay Granada. Isaman kalupok dara kay Tita Jingle Ticar, kay Sir Bumbung Ticar, dara sa Barangay Granada. Sa Shenda Carmenta Nonota Jingle. Isa kalupok dara sa inyo. Isa kalupok!

0: Kalupok!
1: At sa kalupok kay Ta Julie Henovea Lumugdang, kay Janice Francisco. Good evening, shout out Janice Francisco from Victoria City. At sa kalupok man kay kumpari ko RB Tahom. Ay sa kalupok pre family Tahom diri sa mga taga barangay Alangilan kag sa tanan nga Ram Guardians. No, salamat gyud ha. Isa kalupok dara kay kumpari ko RB Tahom. Ugbi no. Isa kalupok dara sa inyo ha. Sa mga kumpari ko dara isa kalupok sa Ram Guardians. Si Kumparita Dadboy Mendoza ang damo uyab nga SG sa kalupok dara sa Santa Clara sa Division, no? Hacienda Rosario Sur. Si Ta Jingle Tikar Galit, taga Hacienda Rosario Sur. Sa kalupok dara sa inyo. Regards lang kay Sir Bungbong Tikar. At ikamusta ng okra ko dara? Gabasa-basa. Magnamit nila okra, gabasa-basa ya. Amo na ginapanyapon ko, ginapamahaw, ginabutangan ko na langgaw kag patis. Dara sa Hacienda Rosario Sur, dara sa Granada.

0: Isa ka lubog.
1: Nang dito si Boom Granada, ah, nagmamahal sa iyo. Si Helen Escusara, good PM from Hinubaan. Isa ka lubog dira sa Hinubaan. Ah.
0: Isa ka lubog.
1: Si Edsni, kamusta na si Edsni? Na all idol. Isa ka lubog sa mga senior citizens ko dira ng mga friends. Ah.
0: Isa ka lubog.
1: Dira sa ano, Barangay Villamonte.
2: Boom Granada.

0: Isa Kalupo!
1: Isa Kalupo kay Rowena Villaran. Good evening, Sir Boom Granada. Palokpi mandi ang KSS sa Purok Maasim Barangay Dulaw, Bago City. Si Nalzi nga wala boyfriend. Si Rogelio nga damo uyab. Si Emily Blanza nga loyal sa bana. Si Jane Tolentino nga duwa ang boyfriend. Si Ronnie Erbito nga loyal kay Miss Yeza. Sana all loyal ba?
0: Isa

0: isa kalupok.
1: Isang kalupok lang dara kay kumpare ko James Bornales. Napalukpa niya si Manang Aiza Legazpi kag kay Nong Joel sang barangay 3 Himamaylan City. Isa kalupok dara sa inyo. Good evening sa gwapo namon nga DJ. Buperte ba si Liza Manos? Si Banahon mo kita ko ligad adlaw. May upod nga uyab. Pero pasahero eh. Kamusta na si kumpare ko Ernesto Ramos? Si Mira Luna Rivera, may gabi Sir Buma, gapamati lang ko diri sa barangay Tabunan. Pampadula stressor. Kay namit si Boom Granada. Buperte ba Mira Luna Rivera?

0: 5, Hugot Love Lines.
1: E greta si Ma'am JJM Salvador. Good line na magsunggod ang mga Wanga Bells. Si Ta Julie Hinovella Mugdang, si Ma'am Bings Delfina, si Ma'am May Dagay sa Kalupok Dara sa inyo. Sa ako niya Bumgranada Angels. Ano? Sa ako niya Team Lupok. Ari nga kanta para sa kilala ko. Nga ginpalangga ko siya. Pero wala ako ginbalikan sang pagpalangga. Bantayan nyo man ang istorya ni Karen kag ni Ethan sang sipalay. Pwede ka mo makatag-advice mga ka-K5.

0: Isa kalubog!
1: Kabalo ko yang ligad lang kita nagkilalahay. Pero ginpalangga ka ni Boom Granada sa matuod-tuod. Kagkabalo ka gid nga... Basta ah. Kabalo na si Ta Julie na buya na mugdang.
0: Isa kalubog!
2: Na ako ay pagtakang di na dapat.
0: Isa kalubog!
1: Ari ng aton nga letter sender, no? Boom Granada, ako gali si Karen, 27 years old, taga Sipalay. May ara na isa ka bata. Oo, Boom, may bata na ako. Sa subong may BF ako, tawga lang sa pangalan nga si Ethan. Si Ethan, 39 years old.

0: sa kalubog.
1: 2 years na kami gapalanggaan ay Boom Granada. Ginpakilala ko siya sa akon nga Iloy. Sang 4 months pa lang kami.

0: tungod nga may bata na daw ako. Ano bala ang himuon ko ka K5 Boom Granada? Ako na lang bala ang magpalayo? O konsigihon ko ang amon relasyon? Salamat gid sa imo advice. Hag sa mahatag man sa akon advice. Kag mangayo man ko tani advice sa imo mga listeners dira sa K5. Salamat gid. Ako gali si Karen sang Sipalay, 27 years old. Kag ako nga BF nga si Ethan, 39 years old sang Sipalay. So mga ka K5, ano ba lang advice niyo kay Karen? Si Karen, amo na siya 27 years old. My boyfriend. 2 years na sila sang iyang boyfriend. Nga si Ethan. Si Ethan, 39 years old. Taga Bacolod. Pero si Ethan, subong ara sa Sipalay. Binibini ko, sana'y maintindihan.
1: Alam kong kailan lang tayo. Boom! Granada! K5 Hugot Love Line.
2: Isa ka lubog!
0: Sang 4 months pa lang ang ila relasyon. Ginpakilala na ni Karen si Ethan sa iyang iloy. Amo man si Karen, ginpakilala man ni Ethan sa iloy yaman.
2: Isa ka lubog!
0: Ano ka problema lang kay pagpauli di sang magulang ni Ethan nga babae, hindi siya buto kay Karen kuno kay may bata na. Di ano ba lang ma-advise niyo mga ka-K5? No, mangayo kami tani advice sa inyo. Si Karen, ang ambalgan ni Karen ho, sa iyang ginpadala ng letter. Sang Lunes bala nagkagto, diri siya sa istasyon. Ambal niya, boom, ako na lang bala ang mapalayo o konsigihon kong amon nga relasyon. Nga ga-updanay kami. Pero ang iyang utod hindi boto sa akon, pero ang iyang mama boto man sa akon. So mga K5, kamo ba lang may mga advice dira? Pwede ka mo mang katawag kay Boom Granada sa aton nga cellphone number. Amo na ang 0985-1075-363. Pwede man i-comment sa aton nga Facebook Live ka K5 Bacolod. Sa mga late tuners dara no, sa liwat ang aton nga letter sender taga Sipalay. 27 years old si Karen, kang iyang boyfriend. Si Ethan nga 39 years old. Isa pangayo advice ah. Kaya nila relasyon duwa na katuig, kaso kay nagpuli ding magulang ni Ethan alin sa Manila, hindi buto ang utod ni Ethan. Kay tungod ko no, ang iya nga uyab, may bata na. So kamo mga K5, anong advice nyo sa aton nga letter sender sa sining gabi? Nga si Karen. Hulton ko inyo advice ha. Pag pwede man kamo ka tawag kay Boom Granada. Sa cellphone number 0985-1075-363.
1: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love Live!

0: isa ka lubong.
1: Sa luwat mga ka-K5, ang aton nga letter sender, si Karen sang Sipalay.
0: Isa ka lubong.
1: Gapangayo siya sang advice kay si Karen, may ari ni boyfriend. 2 years na sila, gapalanggaanay. Si Karen nga taga Sipalay, 27 years old. Ang iyang boyfriend, si Ethan, nga 39 years old. So, sang 4 months pa lang ang ilang relasyon, ginpakilala na ni Karen ang iyang boyfriend sa iyang iloy. So, amo man si Ethan, ginpakilala man ni Ethan ang iyang girlfriend sa iloy man. Sang 4 months pa lang sila. Kaso nagka-problema mga ka-K5 kay nagpauli diri ang utod magulang ni Ethan halin sa Manila. Hindi siya buto kay Karen. Kay hambal niya si Karen kuno may bata na. So galibog ang ulo ni Karen. Nagagto diri siya sang Lunes. Samba ko tayo gin-send mo lang sa amon nga Facebook account, ma'am. Dahil gusto, taman ka makita. Ay, cute ka. Joke lang ah. So amo na, balikan natin mga ka-K5. Hambal niya gani, boom, ako na lang bala ang mapalayo kay Ethan? O konsigihon ko ang amon nga relasyon? So gapangayo siya advice. So mga ka-K5, ano bala ang advice niyo kay Karen? Pwede ka mo makatawag sa aton nga cellphone number 0985-1075-363. O kung sa aton nga Facebook account, i-comment nyo sa aton nga live. Ari ka niya nga request nga kanta, o ambal niya, boom, please play. Ipagpatawad mo para kay Ethan. Isa ka lubo!

0: Kadamo na sang nag-advise. So salamat sa inyo, abasaw na ni Boom Granada. Si Ma'am Chuli Hinovea Lumugdang. Chuli Hinovea Lumugdang. Nag-mix ang pangalan, how? Chuli, ano, Chuli Colyado. Good evening sa inyo, ma'am. Good evening kay Numa Talizel. Kamusta ka naga? Hamaning ako nga unang ex KSS. Isa kalupok dara sa imo ga. Si Leslie Along, ambal niya ka K5 Boom, pigaw si ka K5 Jenny. Ah, wala niya man ko gintawgan.
1: Isa kalupok! Isa kalupok!
0: Si JGM Salvador, ma'am JGM, good evening sa imo. Si Janice, request no si Balasi. Pa-request bala Sir Boom, ang favorite ko na kanta ni Makoy. Isa kalupok dara sa Manaola, dara sa May Talisay. Si Ma'am Anisa. Chak to ma'am. Si K5 Makoy, good evening dara. Si Ma'am Anisa. Si Mira Luna Rivera.

Si Tita Annabel Oberas, good evening. Sa liwat mga ka-K5, ang inyo advice, basaw ni Boom Granada. Sa aton nga letter sender nga si Karen, 27 years old, ha, taga si Palay. Kang iyang boyfriend nga si Ethan, 39 years old. Isa kalupo kay Liza Manos. Kamusta na si Ma'am Liza Manos? Nang istoryahan mo kubwas. Isa kalupo dira sa kay Ma'am Liza Manos. Kay Martinico Nathaniel, good evening Sir Boom Granada. Tamyaw lang ko sa kay Raymond Martinico. Kag kay Jocelyn Martinico.

0: News.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kagmedyo, nipato na. Ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kagantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mabakang nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabakang sa mga butika. DDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
7: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
8: Moderna Max.
9: Ang imong sugar, pila na lang subong?
10: 52.5 ang imong kong laboratory.
9: Sa una, pila?
10: 35% Pilawin mo ang Buterna Capsule.
11: Buterna Max Capsule and Buterna Max Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
14: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
16: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupod ang sapagbutang sang IK Drops adlaw-adlaw. Ang IK Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. 101.5 K5 News.

0: Hello po!
1: K5 News FM 101.5. Good evening, Bacolod City. Isa ka lupog sa aton mga e-bike drivers, aton mga tricycle drivers, mga security guards dira. Ayun sa kalupog dira sa inyo. Welcome back sa inyong programa K5 Who Got Love Lines. Kaupod si Boom Granada. Sa akong nga Boom Granada Angel, sa akong nga Team Lupok.

Bumagranada. Ako gali si Karen, 27 years old. Taga Sipalay. May ara isa ka bata? Oo, may bata na ako, Buma. Sa Subong may BF ako. Tawga lang sa pangalan nga si Ethan. Si Ethan, 39 years old. Taga Bacolod. Pero Subong, ara man siya sa Sipalay. 2 years na kami gali Gapalanggaanay. Ginpakilala ko sa akon Iloy si Ethan sang 4 months pa lang kami. Amuman si Ethan, ginpakilala niya man ako sa iyang Iloy.

Kaso nagka-problema lang, boom. Sang nagpauli di ang utod ni Ethan halin sa Manila. Hindi sa kuno buto sa akon tungod may bata na ako. Ano bala ang himuon ko, boom granada? Ako na lang bala ang mapalayo. O kon sigihon ko ang amo ni relasyon. Biskan na hindi ang utod niya. Pero ang iyang iloy buto man sa akon. Salamat gid sang imo advice. Kag mangayo man kutani advice sa imo mga listeners. Kasakit lang sa akon kay

0: Palangga sang utod ni Ethan.
1: Isa na lupo!
0: So mga ka-K5, ano ba lang advice niyo kay Karen? Halin kay Julita, Magayon Ducto Vlogs. Sa akon lang ya, ka-K5, Sir Boom Granada. Kung Palangga siya ni Ethan, ipaglaban gina siya. Kay sila man niya ang mga buhi sa ulihi. Kung sila gid, tsakto. No? Tsakto na Ma'am Julita Magayon. Kung Palangga gid siya ni Ethan, ipagbato ni Ethan ang ilang relasyon. Kay at the end of the day, sila yan nga duwa ang magpangabuhi. Diba? Sila ang ma-up the night.

0: isa kalupong!
1: Pwede ka mo ka-advise sa tawagan si Boom Granada sa cellphone number 0985-1075-363. Si Mira Luna Rivera, ma-advise ko lang sa iya, Sir Boom. Kung palangga siya sang lalaki, padayunon niya lang. Kay utod man lang na niitan ang hindi sa iya. Ang managaling budlay, no? Kay...
2: Sana'y di magwakas ang pagtitingin natin.
1: May ga-intra. Salamat gin sa inyong advice. Ah. Sa aton dira luwat niya mga late tuners, may ga-pangayo advice sa K5 Hugot Love Lines. Si Karen. No? Si Karen, amo na siya ang taga Sipalay, may boyfriend. Taga Bacolod, pero subong sa ara sa Sipalay, si Itan. Ang ilang relasyon, duwa nakatuig. Kaso kay hindi buto, bala, ang utod ni Itan kay Karen. Kay tungod ko na may bata na si Karen.

Good evening kay Sir Buboy Teloring. Sir, shout out sa taga Glendale Homes, a Moscow Beaton family. Si Ma'am Nanette Marquez, correct good Sir Buma. Importante, nagpalanggaanay sila ni Ethan. Diba, no? Kung ang isa ka relasyon, be, entrahan sang pamilya, maguba ginaya. Pero tandaan nyo gidya duwa Karen kag Ethan. Tsak totogi na si Ma'am. Nga at the end of the day, kamong mapdanay. Si Tita Julie Hinabaya Lumugdang, base kay Ethan James Sarmento na story. Hindi anagkagtudre siya sang ano Lunes sa istasyon ta Julie. Ang bako ganit, tani ma'am, gin PM mo na lang sa amon nga Facebook account. Si Jason Ortilio. Teka mo kung may mga advice ka mo dara, i-comment sa ato nyo Facebook Live, ha? Para sa ka-K5 Bacolod.

0: kayo po.
1: Tanobim advice ni Ma'am JGM Salvador sa aton nga letter sender sa sininga gabi.
0: Isa kalupok!
1: Si Ma'am Helen Sumblingo, good evening Sir Boom. Isa lang kalupok sa mga taga Zone 12. Kay Aida Jimena. Kay Sir Buboy Teloring, pa shoutout sa Amusco Biton family. Leonardo Relos. Gakanta-kanta. Si Kumariko Liza Manos. Anong ma-advice ni Kumariko Liza Manos, ma'am? Happy, happy birthday, ha? Kay ma'am. May Joy Uy. No, happy, happy birthday, ma'am. Kay Eugene Malate Lisas Jr. Isa kalupok si mo. Lucena Mendez Revellame. Good evening. Kung mahal ka ng boy at kaya niya ka ipaglaban, go go. Babae ang iautod. Chak tugid ma'am no. Kung palangga siya sang lalaki ya. Ipagbato siya sa pamilya eh. Di kay utod man lang na siya ya, di ba? Abud live no kun amo na bala kun galumon kita. Di ba? Real talk.
0: Isa kalupok.
1: Kag isa pa hindi siya kuno sa girl kay may bata nang girl ah. So sweet. So kung palangga agid ni Ethan kay si Ethan maedad naman ni 39 ng edad. Ipaglaban niya eh 2 years na kamo kun palangga yagid ka. Ang Iloy gani boto, ang utod hindi.
0: Isa kalupok!
1: Shout out dira sa taga Glendale Homes, Amosco Biton family.
0: Isa kalupok!
2: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Lao.

0: Isa na lubog!
1: Parang advice ni Kumari Taliza Manos. Amo ni sagad niya mag-advise. Di kay siyempre, pilaman ni mag-boyfriend sa una.
0: Isa na lubog!
1: Kalimaguro before kay Kumari Cornisto.
2: Siya ba ang dahilan kaya ako ngayon?
1: Pro galing sa una niya ako noya. Story ay ni sa Kunta Julie.
0: Bandera!
1: Hindi ko noya ka move siya ang pamilya ko noya.
0: Isa ka lubog.
1: Isog sa kunoya sang una ginabatuan niya kunoyang ang mga utod sang iyang ha, mga bayaw niya ah.
0: Isa ka lubog.
1: So ma advice ni Ma'am Liza Mano sa imo Karen. Hambal niya, Sir Boom Lihog lang hambal kay Ethan. Palanggaon niya lang kay sila man mahulid. Hindi man niya utod. Chak to man na, diba?
0: Isa ka lubog!
1: Si Eugene Malate, Lisa.

0: Ambal niya, hindi ka pa sa girl nga may bata. Ambal niya, malay mo, basi hindi kaya kabata. So, tsakto man na, di ba? Basi malay mo tuod, hindi kaya ka pabusong. Hindi ka pa yasa kay Karen, yung nga may bata na. Palangga ni Ethan, ganing bata ni Karen. Kaso bigay ang utod niya lang, ang nagka-problema kung nila relasyon tungod sa utod. Pero ma-advise ko lang niya, bilang boom granada sa imo, Ethan, kung palangga mo gadya si Karen, hindi lang niya si Karen ang palanggaon mo, pating bata ni Karen. Ay samtang gapangabuhi ka mo, gaupdanay ka mo, sa pila katuig hasta, mintras blabuhi ka mo, kaupod yung manang bata niya. So, hindi lang si Karen palanggaon mo man ang iyang nga bata.
1: Isa kalubog!
2: K5 Hugot Love Lives.
0: Oring request ni Julie Lumugdang, hawak mong beat dira sa Barangay Mansilingan. Para na sa kuno subongga, no. Kinakapta niya kuno subong ang kay kumpare ko dira Henry nga beat.

0: Ang advice ni Ma'am Ninette Marquez, ang importante lang gidya sir, boom granada. Nga ang nubyo niya nga si Ethan handa magbaton sa iya kag sa iya nga bata. Mo gid na gani Ma'am no?
1: Isa ka lubog.
0: Dapat ya hindi lang niya si Karen planggaon mo pating bata. Si May Dagay, si Kumari ko May, ari niya advice. Ari bi mga experience siya, dana ni. Para sa akon, okay lang na, yes sir, boom. Ang importante palangga siya ni Ethan, kagsang parent. Kagpalangga niya si Ethan. Magana, importante palangga siya ni Ethan, palangga yaman si Ethan, kagpalangga man siya sang Eloy.
1: Isa ka lubog!
0: Sir Boom, ang ma-advise ko lang. Aring advice ni Ma'am Chuli Collado. Importante bet. Sabi ko ang brief. Amal niya, ang ma-advise ko lang, importante bet ka sang nanay. Girl, kung love ka ni Ethan, ipaglaban ka niya. About sa utod niya, amugid na, take it as a challenge. Ipakita mo lang na love mo si Ethan. Kay later on, magustuhan ka lang sa utod ni Ethan. So, kumbaga, mapasakay lang siya, Ma'am Chuli Collado. Kumbaga, ano ka lang ng si Karen, no? Kumbaga, Karen, ano ka lang ng ipakita mo lang niya ang kamayuhan, no? Hindi ka lang magbato, hindi ka lang magsinuplada. Biskang ginapakitaan ka na sang kasuplada. Suplada siya eh, kay, siyempre, di ba? Hindi iya ka bet kay may bata ka na. So, kabod live eh, ari nag, ano siya, nag-PM siya sa ako, no? Si Rufa? Sino si Rufa? Bagong amiga ni Tan James Sarmento, si Rufa? So, nag-PM sa akon si Ma'am Chuli, no? Nag-PM sa akon si Karen, no? Bago ko lang nakita. Ang ba niya, Sir Boom, kay Galumon lang kami. Ga-star man ako sa balay ni Ethan.

0: Isang kalubog. Kinapa shout out lang ni Itan James Sarmento.
1: Isang kalubog.
0: Si Rufa.
1: Isang kalubog.
0: Sino nga Rufa, Tan? O na nga, kay si Sir Buboy Teloring sa imo itano. Nga ayag apadala-dala kaya sa imo nga utod. Kay nagrelasyon ka mo yasang duwa ka tuig, wala man ang utod mo.

Isa kalupok adara sa Manaol. Dara sa Talisay kay Sir McCoy kag siya nga wife dara sa kalupok. Si Tita Jingle Canoy Tikar. Isa kalupok dara sa inyo ni Sir Bungbong Tikar. Dara sa Shanda Rosario Sur. Kay Sir Bong sa Lumaino, isa kalupok si mo Sir Bong. Hindi ko kakita sang insend mo, sir. Send lang what be Sir Bong.

0: sa kalupo.
1: Sa kalupo kay Angie. Good evening, Sir Boom Granada. For shout out ko gali kay Rona Florentino Rivera. Si Cherry May Magbanwa. Si Rafael Kagwapa. Paano ko kabalungan gwapa na kung wala nakita ni Boom Granada? Walang hanggang. Kay Ma'am Nanette Marquez, no? Ninette Marquez, good evening. Sir Boom, isa kalupok sa Foronians Officer. Sinong pangalan sa Foronian Officers naman? Ang nabalaan ko, si Ma'am Julie Colyado. Si Ta Julie Hinovelo Mugdanga. Meaning, live-in sila. Yes, Ma'am Julie Colyado.
0: Isa kalupok!
1: Si Tita Ariola Hisona, good evening Sir Boom Granada, salamat gida. Sir Boom, pag-greet please kay Sir Joey Marie. Happy listening kay Madam Charmaine Perez sa may Sikaba, Cadiz Gamonitor siya. Ano mo na, tanuyab? Ma'am, isa kalupok dira sa inyo sa Cadiz. Best friend, Robert, si Itan may best friend na subong. Si Joey Marie sa Clarito. Ah, Clarito, no? Happy birthday, subong, KSS member. Saluwat, happy birthday kay Sir Joey Marie Clarito. Kay Ma'am May Joy Uy. Ma'am, happy birthday.

0: Sir Boom, pag-greet please kay Sir Joey. Nag-greet na ni Boom Granada. Saluwat, happy birthday kay Sir Joey Marie Clarito. KSS member dira sa din kagani ma-may dagaay. Damo ni siya bibalay. No NPA ni siya. No permanent address.
1: K5 Hugot Love Live.

0: Ang advice ni Ma'am JJM Salvador, ang advice ko kay Ethan, kagay Karen, depende kay Ethan kung pinapalangga siya ni Ethan. Ang advice ni Kadamo, isang advice ka dasig magsaka isang comments. Ito pareho, salam lang nakuwit-kuwit ni Mr. Saka din kalimutaw ni Julie Lumugdang. Importante, may gakuwit-kuwit. Ang advice ko, ya, nakadepende kay Ethan kung ginapaglaban siya ni Ethan sa yautod, tuloy lang ang pag-updanay nyo. Kung nagapalanggaanay sila kag sa utod man niya, hindi ikaw ang mapili para sa utod mo. Sila na iya mga buhi, hindi ka mo maging faithful lang si girl kay Ethan.
1: Isa kalubog!
0: Nasadyahan kuya basa sang comments kag advice. Tason blangin mo naman love story, Ma'am Chuli Culiado, ang ipadala kay Boom Granada. Shout out lang Sir Boom sang next feeding program sang Foronians sa Barangay Granada, Sir Boom. Eh wala man ka muga panghagad sa amon ni Ethan James. Diba ta, ng Foronians, wala ka panghagad sa aton. Next nga feeding program ko nila sa Barangay Granada, san una?
1: Isa kalubog!
0: Taga Granada ako pero wala ko kabalo na ako. Buboy Tayloring, Sir Boom, isa kalupok. Okay, Juliana Marie Osenya. Happy birthday. Happy birthday sa imo.

0: Great happy ano ni siya, ma'am. Gasuli-suli man ang dila ko. Ma'am Rowena Villaran Erbito, great happy sa KSS Buaz. Marie Amay Villaran, Ruel. Si May Shell Villaran Chavez. Ano niya, Buaz birthday? Or mapakasal na siya, Buaz?
1: Isa kalupog!
0: Good evening, isa kalupog. Good evening sa tanan ng mga taga-Purok Planeta from Lucena Mendez Revellame. Ma'am, good evening.
1: Isa kalupog!
0: K5 Foronians Officers. Tanawang taba si Ari, di pangalan ni Itan.
1: Isa kalupog!

Shout out lang sa kay Ma'am Nenette Marquez, si Ma'am Jingle Canoiticar, si Malin Cordova, si Jenny Dizon, si Raza Delfina, Sunny Fiesta Obahia, ba Julie Hinovel Mugdan, si Julie Cordova Alvarez, si John Eric Rosal, si Josefina Caballero, Advisors, Earl John Castaño, pag Eric Tenerefe. Wala pangalan ni Tanaw. Good evening, Adra, sa Purok, Gonzaga, Mansilingan. Si Rona Florentino Rivera. Good evening, sir. Watching from Himamaylan City. O shout out lang dagali sa ka-MU. Sang akon nga mga niga. Nga duwa na mi... Amogin na akon ka palang gablang inyo mga friends. Suportahan na lang, no? Hindi na lang maging bitter. Diba? Kung ka palang ga ang imo friends, isuportahi. Nag-i-advise nga magbulagay sila sang laki para maagaw mo. Saluwat sa ato ng mga listeners dira, mga late tuners, gusto magatag-advise. Basahon luwat ni Boom Granada ang ato nga letter sender sa sininga gabi. Panamigidya kay Ma'am Chuli mag-advise kay Ma'am Ninette Marquez. Si Julie Numugdang, nawala ko nakabati nag-advise. Diba ang duwa lang ka-furon yan? Sang iban wala. So, gita ka mo kay professor nyo, ha?

0: Good evening, greet lang si Nanay Marietta Galano, kagay Tatay Mario Galiano, kay Rudney Alibo, good evening, Sir Boom, magpamati kami diri sa Panaon Sipalay. Mayang gabi dira sa Sipalay.
1: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love Lines!

Ang balas ang inyong profesor, oh. May nalipatan ka, ma'am, ni Net Marquez. Ang inyong treasurer, si Tita Sara Bilarde.

0: Di ba, Ma'am Chuli Culiado, nalipatan ni Ma'am Ninette Marquez ang inyong nga treasurer, ang inyong nga professor na ngakig. Joke lang ah. Kamonitor lang professor nyo. Shoutout lang Sir Boom sa akon pariente nga ga-live man subong. Si Ma'am Joy Favorada, gali pariente mo na. Kag si Ma'am Lucina Mendez Cervellame. Good evening sa inyo ha.
1: Isa ka lubog!
0: Si Ma'am Nanette, kanami isang mga music mo Sir Boom, dula akon gutom. Do talong lang ko gali. Sa mga kaki, 5 tadara nga luyag mong advice na. Comment lang sa aton nga live ha.
1: Isa ka lubog!
0: Sa istorya ni Karen kag ni Itana. Oh my God.

0: sa'yo.
1: Boom! Granada!
0: Sa lungkot at ligaya, hirap at ginhawa, kami kasama mo.
2: Oh, ikaw naman.

0: isang kalupok.
1: Isang kalupok kay Joe Maria Tiongson de los Reyes. Good evening, Sir Buma. Pag-read ko sa asawa ko. Sa pangalan sa imong wife. Wala mo man ging comment.
0: Isang kalupok.
1: Pag sa akon nga bata, there is minapasok.
0: Isang kalupok.
1: Kay Sir Rodney Alibo, may gabi sa imo, sir, dara sa panahon si Palay. Ay isipin na lang na ang buhay. Kay Sir Buboy Teloring, Sir Buboy, wala ko nakapit dira sa imo.
0: Isa kalupok.
1: Dira sa Central Market, kung kamo gusto magpatahi ba lang sa mga uniform nyo, kagto kamo dira kay Sir Buboy Teloring.
0: Isa kalupok.
1: Ambalan nyo bom granada para ang 100 pesos may muna lang 80. O kagto kamo dira kay Sir Buboy Teloring.
0: Isa kalupok.
2: Kasama mo
3: K5 Hugot Love Live.

0: isang alubo.
1: Ang ma-advise ko lang niya kay Karen na Sir Boom nga ipaglaban niya. Ya ang love niya kay Ita na no matter what happened.
0: Isang alubong!
1: Muna iya dapat no, ipaglaban mo ginaya kung palangga mo ang babayi. Biskan hindi pa ya ang utod sang lalaki sa imo. Kaya that the end of the day, kamuya duwa ang maupdanay.
0: Isang alubong!
1: Kamuya ang mabuos ang inyong nga pamilya. Kung mapa-apekto ka daya sa utod mo, di guba niyo relasyon kanugon sang 2 years kago na ko sa imo ano na kamuin magwa na lang kamu dira guro sa balay ni Ita no kumbaga maarkila na lang kamu nga kamu na lang duwa kaya mo nang balya ino galumon sila kuno sa balay sang lalaki
0: isa kalubo
1: mas nami igya guro kun kamu na lang duwa.

0: kay Ezra Corsonada. Sa kalupok sa imuga. Sa aton bala mga late tuners dara, ariho ang letter nga ginpadala kay Boom Granada. Boom Granada, ako gali si Karen, 27 years old.
1: Isa ka lubog!
0: Taga si Palay, may ara. Isa ka bata. Oo, may bata na ako. Sa Subong, may BF akong taga Bacolod, pero ari siya Subong

0: Nagpauli di ang utod ni Itan halin sa Manila, hindi sa buto sa akon, tungod may bata na daw ako. Boom granada, ano bala ang himuon ko? Ako na lang bala ang mapalayo kay Itan? O konsigiyon kung amon na relasyon? Salamat gid sa imo advice. Kag mangayo man ko tani advice sa imo mga listeners. So sa tanan nga nag-advice, salamat gid ah. Yamo to eh, ano blang advice nyo? Kay Ma'am Remya Sir Nicola, watching here in Kuwait. Good afternoon, diri. Grabe ang init, kasubong. Sang kainit ko sa imo. Do sa piyo, eh, asta kam lang sambal. Uli ka sa Pinas, wala ka man kapakita. Ay, boom, granada. Kung sa live daw, grabe mga angkat, lokpanta ka. Uli, diri sa Pilipinas, sa Bacolod, Kabangkalan, wala, ged.
1: Granada! Boom! Granada! Para sa K5 Hugot Love Lines!

0: Isang kalupog kay Ma'am Rimya Sir Nicola, Leonardo Relos, sa Gatita Chimi Aragon, kay Ma'am Julie Hinovia Lumugdang, kay Liza Manos, Duforon Yans ni Tananaw, kay...
1: At sabihin sa iyo ang laman ng
0: daw na busong. Nagbusong ka, Ma'am Ninette Marquez. Aw, daw na busog na ko sang mga music mo, Sir Boom. Sabi ko, anay, Freggy ka. So, ang advice ni Ma'am Ninette Marquez para kay Ethan, kagay Karen. Sir Boom, always a prayer lang gida. Parang sa ulihi, mabato na siya sang utod ni Ethan. Sino na, sir? Si Ethan James Armento? Hindi ta, Julie, ah. Letter sender ni nga taga si Palay. Pero ang laki, taga Bacolod ni. Si Ma'am JGM Salvador. Palok PB, sir, daw, Pio. Kabala, sir. Dason, makita na itada, ah. Ara naman. Basta kam lang sambal. Nadlogin sila magpakita ay Boom Granada. So, ang final advice ni Boom Granada, goro, kay Karen, hindi man ko sagad mag-advice, no? Kaya wala pa man ko kagi relasyon. Wala pa man ko kagi heartbroken. So, ang ma-advice ko ni Goro kay Karen, kag kay Ethan. Butang mo si Karen, 27 years old na. Si Ethan, 39 years old. So, maedad niya si Ethan. Kung palangga mo gid si Karen, palanggaon mo siya.
2: Isa kalubog!
0: Hindi lang si Karen palanggaon mo, pati ang bata ni Karen. Siguro mahalin na lang kang budra sa inyo balay, kay galumon sila kuno yun. Markila ka mo, para ka mo na lang duwa. Kagambalon mo man ang utod mo eh, storyahan nyo man na. Nga, palangga mo ya si Karen. Importante yung aming bata siya or wala. Malay mo niya, baog ka. Hindi ka kabusong. Diba? In serious sa balanga istorya, hindi, wala man ay aga matter kung may bata or wala mo na. Para sa ako na, kasi Boom Granada, magbalangga, babe. Wala ko yung tulok sa edad, sa estado sa kabuhi. Diba? Kung sino ka man, ano man ang past mo. Palanggaon kaya ni Boom Granada. So kita ka-advise malang niya kay Ethan kag kay Karen, no? So kung palangga mo si Karen, ipagbato mo sa utod mo eh. Yung iloy mo gani baton si Karen, di ba?

0: isa ka lubong!
1: Gasinya-sinyas na si Ethan. So, ma-final kita dire greeting. So,
0: isa ka lubong!
1: Team song galit ni Ma'am May Dag Eyes ni kag ni Kumpare Clipper ang kantang Sa Mata Makikita. Wow, nice song Sir Boom. I like that song. Wow, ang song lang like mo ni si Boom Granada, Ma'am ni Net Marquez. Bay lang kay da sound yung meeting inyo nga pizza pie. Ulihin naman na abot. Age doesn't matter. Sir, kung palangga mo sir ang isa katawo, package deal na. Ina sir, whatever. Chak to good Ma'am Remya San Nicola no. Muna gani kung palangga mong babae. Paglaban mo na siya. Ari si Ma'am Chuli Culiado. Karen, kung gusto ng peace of mind,
2: bakit ba hindi ka na
1: kagtanan nga klase sang peers, separate ka mo ilistaran. Bisan gamay lang, importante ka mo lang ni Ethan kagsang anak mo.
2: Bakit ba hindi ka na
1: si Sir Raymond Suyun dila China sa kalupok dira sa imo.
0: Isa kalupok!
1: Magaling sila dira sa balay. Oh. Magaling ka mo kuno dira sa balay.
2: Ikaw
1: ambal ni Ma'am Ninit Marquez. Kag ipakita nila sa utod ni Karen na kaya nila magpangabuhi. Kay basi makita sang utod ni Ethan nga nagkakaayuhan sila. Basi mahuya na na siya kag batunon niya na sang lubos si Karen na Sir Boom. Sa tanan nga nag-advise, salamat gida. Next Saturday, may ara naman kita istoryang pagabasahon. So, kung mo ba lang may mga istorya dira nga luyag nyo man i-share kay Boom Granada, pwede nyo mag-comment. Hindi mo comment ah. I-PM nyo sa ato nyo Facebook account, K5 Hugot Love Lines, 101.5 FM Bacolod. No? Or sa K5 Bacolod nyo Facebook account.
0: Isa ka lubong!
1: Kung ari ka mo sa Bacolod, pwede nyo dari mabili ng inyong sulat. Ari kami sa Purok 5, Puente Belia, Barangay Takuling, Bacolod City.
0: Isa ka lubong!

0: isa ka lubog.
1: Mga ka-K-Fi, madamo gin nga salamat sa pag-upo nyo kay Bumagra Nada. Madamo man nga salamat sa aton nga CEO, Boss Doc Ramiloy, sa pag-atag opportunity. Makapungko diri, makaprograma diri, kung makambal sa sini nga mikropono. Sa technical side, ka K5 Ethan James Sarmento, ka K5 Riniel Alcantara.
0: Isa ka lubog!
1: News.
0: Isa ka lubog!
1: Tech. Chip Tech naton. Sa aton nga station manager, Sir Rods Palma. Hasta sa lasto naman nga Sabado. Same time, same station, same DJ, Boom Granada. Dari lang yapon sa number 1 FM radio station sa Bacolod City, kagsabilog nga Pilipinas. Kining K5 News FM 101.5. Mayong gabi, Pilipinas.
2: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin dayon ang akong ulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Siling nga, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
5: Mas,
1: ano na yung engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: DTX 500.
7: Kina problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
6: Mag DTX 500 na.
7: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: Mga suki na itong tagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, hindi mo maintindihan. Probably migraine or simple headache. Initanan may mga relation sa inflammatory reaction no sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa makamo magsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo bala nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo permi. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500. Aga kagabi, naampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo, hindi sagay diyon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige ng pag-inom sang pain relievers. Try DTX 500, parisin na lang sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon? Or itawag naton nga fasting. Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining... benefits nga makuha na ton in skipping a meal. Kaupo tayo sa ron nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa, kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
8: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaing lawas.
2: Istoryahan ta kung ano bala ang nagakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang indi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang mag-fasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Ramil, about fasting.
8: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko, anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sang mga super antioxidants nga suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayo nga epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sang timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
2: So ano ang nakakatabo sa sulod sang lawas, Dr. Ramil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ing tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw last 7 sang aga?
8: Ang nakakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga apat ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sininga tion, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga gingkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton, no? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas nga usaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
2: So ano naman ang gakatabo, Dr. Ramil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
8: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP. Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka kay igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang gingkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun gadito X 500 ka. Gamay TC ka or pure C kay at least may mabulig nga mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase, ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase, bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imo ginkaon, magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats. Ang mga kuanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release sang gitawag ketones.
2: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
8: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagakatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higko sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa imo nga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga naga-contribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sang gitawag cancer kag mga chronic diseases. So amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pagtinlo sa mga cellular, dapat mag-inom gid DTX 500 kag Mighty C para may mabulig tinlo. Agud mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agod maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer. Kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500, kag Mighty C. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom, kundi sa sobra nga kaon. Kag hindi na husto nga pagkaon.
2: Husto gari, no? Sumapasting na kugli.
8: So may benepisyo.
2: 16 mga, hours.
8: Lain niya ang manggaranon, kag ibol mo. Ano? Mas dali, mas damo ano balatian ng manggaranon. kay bastante kaon, Sir Boy mo.
2: All right, so sige, magfasting ha, kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure Seed.
5: DTX 500. Nagkataon mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian, i-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Benepisyo.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, bisan pa wala sa lahi nyo ang pagkakalbo, dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells ang hair follicle ang ginaigo sa oxidative stress kag literally nagalupok ini. Te, paano pa naabi magtubo ang bokon naglupok na yung matrix cells sa imong ulo? Inom ka na DTX 500 kag mighty simin tras may buhok ka pa.
8: Correct, no? Sa mga may madamo nga punggod o ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamid sa gituag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pa nga mga higko nga matrap sa mga buho sa guya or kun magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C, kun ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent. No. Nakita mo wala mi punggod ya kaya nagagain na miya DTX 500 kag Mighty C, Dok Sam.
10: Manami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Sir JP, bangod sa epekto sini sa imong tulog, no? Tungod sang direkta nga aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells nga aton nga gland, no? Sufficiente man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balatyagon sa tion sang katulogon. No? Nami ang mga tulog, well-rested ka, syempre, pagbugta mo sa aga, hindi kaya toxic, hindi ka buringot, kag maiwasan mo pa ang stress.
11: Wow! One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulig sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaking na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies showed that oxidative stress damaged the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily para mas kong sperm, no, to neutralize free radicals that damage your sperm cells, no, that will cause oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imong similya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
8: Grabe gid gali ang tuga ni sa kan oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga selula. Nilamang ina Sir Boy, Dok Sam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sang madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Ang research permi na gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuli gid ini sang dako, labi na kun palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag hindi lang cancer ang malikawan kun adlaw-adlaw kag giinom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, Dok Sam. Pareho kay Dok Sam, no? Imagine hindi kaya makalbo. Tapos dula punggod mo, gadamo bata mo.
2: Ay!
8: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber. Nga makahalit sa lawas, DTX 500, hindi kaya magbakal. May TC, Pure C, hindi ka magbakal. Nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and Mighty C or Pure C.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
12: Mighty C.
14: Mapalit sa mga buhiga. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
14: Mighty C!
16: Para sa libre nga check-up, bisitahalan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Sa mga baho na ilok, kayuhan, kinahanglan, gamit sang
17: Clinica Dio Fresh.
8: Clinica Dio Fresh.
17: Maligo anay. Before ka mag-Clinica Dio Fresh, maligo anay.
8: Then, happy na kita.
17: Using our super coffee, ang kape nga paborito ni Sir Eljan, ang kape nga panggapainit sa imulawas, kay kapataas ang imong metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo selula, kay may antioxidant. DTX Coffee Mix, gakape ka na, ga-detox ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka, may ergo tayo ni, nalin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sang pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kagin paamanan pa sang stevia nga matam nga ma-healthy klase nga sweetener. That's why very healthy ang lawas mo. Kung duwangan mo pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa anti sa free radicals, protektado ka pa sa mikrobyo kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
8: Sige. Ano to?
17: Ote, kaya ang paborito yan
8: ni... Initayin nyo ka, Chan?
17: Initayin mo na? Kahit nung nakapili, pro si Ambal ni Engineer.
18: Walang mapasahe.
10: Ang sikreto ng engineer.
8: Lain yung painit-init engineer.
17: Lain yung painit-init ni engineer.
8: Pamasage.
17: Pamasage. Habang ka pamasage, ginulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, ka pa namin sa imong blood circulation. That's why namin ang delivery sa minerals and vitamins sa imong selula. Nami man, ang paghimo sa basura sa imong selula. That's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga extend. Ga-extend, abang ginamasahi ka sang Santon Plus Herbal Oil Extra Strength. Ay, tilawin nyo lang. Kahamot na, sakto-sakto lang ang init. Ha, gasalupsup. Sige pa nga, massage imo. Ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga, hubin. Feeling hubin. Engineer na, farmer pa. Mayo magarado.
18: Tubero pa.
17: Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
8: Try nyo ha. Try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin right. Na para namin ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Paano bala makabulig ang D3 Bio sa inyo dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
19: Talk ni Doc!
17: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever? Doc Ramil?
8: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Tikong kasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo

bayo, ato na balaan, Sir Boy, nga may ara siya, gituwag, ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides, nga halin sa gituwag extra virgin coconut oil sang litre bayo, ga-provide na siya sa mga

Wag di tribayo adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka ditri, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka ditribayo, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus.

0: daan aspirin because aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why ka na, ang ginahatag na painkiller usually is acetaminophen, no? Mm. Pero ang point here is, ang D3 bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambal ni Dr. Camille sa vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages? Ini amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no? Which is at ginaatake. Remember ang bone ta da tanan amuna ga house ang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amuna gihimo sa aton platelet. Ini nga dengue nga ini ginaatake yan ni mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets ang ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why gina-monitor gini ang platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Mil.
1: Amo ni ang bintaha mo, wala ka ginom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan na to, nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. It turned to Monolaurin.
0: Which
1: is ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sang membrane sang gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
0: Saan ka pa mainom? Sa mandi ka na?
1: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang nga patyon niya ang virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man

0: That song was brought to you by DTX 500.
1: Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo. Mag DTX 500 ka.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkata mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin. Sakitad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
7: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de kakao, papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagat tugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
12: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka.
13: Pretonyo, tay. Musta ang bulang kape, pre?
14: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
13: Di nakabalo manusik?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
13: Di pre, musta po lang kagabi pre?
14: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
1: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: glaucoma, eye care gold capsule, bacterial conjunctivitis or pink eye, eye care gold capsule, eye allergy, eye care gold capsule, cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may arasang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang eye care gold, kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule, mapakala sa mga leading drugstores

0: That song was brought to you by DTX 500.
1: Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo. Mag DTX 500 ka.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3, Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin sa itad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C.

0: mahimo sa Daon sa Bayabas, Madre de Cacao, Papaya Fruit Extra, para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
4: So una,
3: magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
5: Masakit mangihi?
6: Mag-Spore Biotics ka!
5: Basi UTI na ina!
6: Mag-Spore Biotics na!
5: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics.
8: Clinica Spore Biotics.
9: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka.
10: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
11: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
10: Di nakabalo manusik?
12: Performance mo bala? Maluya na?
13: Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
12: May bakaw kag vabuwaska.
13: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
10: Di pre, musta mo lang agabi pre?
11: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
18: K5. Five News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, my puso!
17: This song is brought to you by DTX 500. Manabo na bang paningin mo? Mag DTX 500 ka!

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So una,
3: today, magid ako sa akong body odor.
4: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
5: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Wala gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo man usik.
7: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
5: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
6: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasi.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Glaucoma, IK Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, IK Gold Capsule, Eye Allergy, IK Gold Capsule, Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. IK Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Maginom sang IK Gold. Kaupot ang pagbutang sang IK Drops. Adlaw-adlaw, IK Gold Capsule. Mamakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
11: Fresh seafood restaurant bala ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow, garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: DTX 500.
1: Nagandaan mo na ba ang kulubot sa iyong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
1: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
1: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
1: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura.
1: DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pwermi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
5: Sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Kugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C,
1: mababaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de kakao, papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakas sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, saka sales rep.
9: So una,
8: magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakas sa mga butika.
10: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagat tugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
12: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka.
13: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
14: Wala-wala, gidpre. Ano kayang manok ko?
13: Di nakabalo manusik.
0: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
13: Di pre, musta po lang agabi, pre?
14: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
18: K5. Five FM championing the lives of the Filipino.
19: Wow, my puso.
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3.
1: Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Nagatamo na bala ang kulubot sa imo nga itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itan. Ang itsura DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit kaya katama. Gihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.

0: Radio Com.
1: Kampyon na Radio!
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 6. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Isaling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano tayong interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
4: Mga suki na ito nga tagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, doon di mo maintindihan. Probably migraine or simple headache. Initanan may mga relation sa inflammatory reaction, no, sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa makamo magsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo bala nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo permi. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500. Aga kagabi, naampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo, hindi sa gayon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige ng pag-inom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisin na lang sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahanta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon? Or itawag naton nga fasting. Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupod na sa roon nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO, Dr. Sammy Pedrosa, kag si Sir Boy Solweta. Dr. Ramil.
9: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaing lawas.
4: Istoryahan ta kung ano bala ang nagakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang mag-fasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
9: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko, anay, sa mga wala pa nakainom sang DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sang lawas, ang pag-absorb sang mga super antioxidants nga suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sang timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
4: So ano ang nagkakatabo sa sulod sang lawas, Dr. Ramil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ing tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw last 7 sang aga?
9: Ang nagkakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sininga tion, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamaho bilang gatong sa imo nga buluhaton, no? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas nga usaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pagkadto sa dugo matapos magkaon.
4: So ano naman ang gakatabo, Dr. Ramil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
9: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na Sir GP. Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Kay igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, gadito X500 ka. Gamay TC ka or pure C kay, at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So, kung wala ka panyaga Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase, bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imo ginkaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats. Ang mga kuanda, sobrang tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release sang gitawag ketones.
4: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
9: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagakatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higko sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga naga-contribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sang gitawag cancer kag mga chronic diseases. So amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pagtinlo sa mga cellular, dapat mag-inom gid DTX 500 kag Mighty C para may mabulig tinlo. Agud mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag Mighty C. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag hindi na husto nga pagkaon.
4: Husto gre, no? Sumapasting na kugli.
9: So may benepisyo gid
4: diri ang mga 16 hours gasugod.
9: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo. Ano? Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Okay. Kay bastante kaon Sir Boy mo.
4: All right, so sige, magfasting ha, kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure Seed.
8: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Benepisyo.
4: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw ng pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, bisan pa wala sa lahi nyo ang pagkakalbo, dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Te, paano pa naabi magtubo ang bukon naglupok na yung matrix cells sa imong ulo? Inom ka na DTX 500 kag Mighty C mintras may buhok ka pa.
9: Correct, no? Sa mga may madamo nga punggol or ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagka-damage sa gitawag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bacteria kag iban pa nga mga higo nga matrap sa mga buho sa guya or kun magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C, kun ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtap na or ma-prevent.
4: Pauntat.
9: No. Mm. Nakita mo, wala may punggod yan. Kaya nag-inom niya DTX 500 kag Mighty C, Dok Sam.
0: Manami man confirme ka nag-inom sang power combination sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Sir JP, bangod sa epekto sini sa imong tulog. Uh-huh. No? Tungod sang direkta nga aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Mm. Sa aton nga mga cells nga aton nga gland, no? Sufficiente man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balatyagon sa tion sang katulogon, no? Nami ang imong tulog, well rested ka, syempre pagbugta mo sa aga hindi kaya toxic, hindi ka buringot kag maiwasan mo pa ang stress.
4: Wow. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. One of the problems sa mga lalaki is male fertility.
9: Mm-hmm.
1: Dako ang mabulig sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies showed that oxidative stress damaged the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily para mas kong sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imusimilya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
9: Mm. Grabe, gid gali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga selula.
4: Mm-hmm.
9: Nilamang ina, Sir Boy, Dok Sam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sang madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Ang research permi na gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Mm. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuli gid ini sang dako labi na kun palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag hindi lang cancer ang malikawan kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, Dok Sam.
4: Mm-hmm.
9: Pareho kay Dok Sam, no?
4: Uh-huh.
9: Imagine hindi kaya makalbo.
4: Huh?
9: Tapos dula punggod mo, gadamo bata mo.
4: Ay!
9: Sigurado makahimo pa kamo sang bata ni Mrs. mo.
4: Mm-hmm.
9: Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyo ta. Mm-hmm. Masigarilyo, whiskey kag beer nga makahalit sa lawas DTX 500 hindi kaya magbakal. Mighty C, Pure C hindi ka magbakal nga makapaayo na sa imo. Sugo di na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and Mighty C or Pure C.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nga ugdas kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtingulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburingon malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
10: Mighty C,
7: para sa libre nga check-up, bisita halang
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
10: Clinica
13: Ciudad Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
13: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: San Jose Antique,
13: Juan Tiong Building,
14: Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall.
13: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
14: Kulasi,
13: National Highway,
14: kilid sang LBC.
13: Clinica Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Sagay City,
13: Radyo Bandera Compound,
14: likod sang Pag-ibig Office.
13: And Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Bacolod City,
13: Ernai Street,
14: fronting Paglaom Sports Complex.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Sa mga baho na ilok, kayuhan, kinahanglan, gamit sang
1: Clinica Dio Fresh,
9: Clinica
1: of course.
9: Clinica Dio Fresh.
1: Maligo, anay. Before ka mag-Clinica Dio Fresh, maligo, anay.
9: Then, makapin na kita.
1: Using our super coffee, ang kape nga paborito ni Sir Eljan, ang kape nga panggapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant. DTX Coffee Mix, gakapi ka na, ga-detox ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka, may ergo tayo nin, alin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sang pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener. That's why, very healthy ang lawas mo. Kung duwangan mo, pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa sa free radicals, protektado ka pa sa mikrobyo. Kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
9: Right. Sige. Ano to?
1: O, teke, ang paborito yan
9: ni... Initayin nyo ka, Chan?
1: Initayin nyo na?
15: Kainom na kape.
1: Kape po si Ambal ni Engineer.
15: Walang mapasahe.
16: Ang sikreto ni Engineer.
9: Lain yung painit-init Engineer.
1: Lain yung painit-init ni Engineer.
9: Pamasaj.
1: Pamasaj. Habang ka pamasaj, ginihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, kapanamis yung mga blood circulation. That's why nami and deliveries ang minerals and vitamins sa imo sirila. Nami man ang paghimos ang basura sa imo sirila. That's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga extend. Ga-extend. Tingin abang ginamasahi ka sang Santon Plus Herbal Oil Extra Strength. Ay, tilawin nyo lang. Kahamot na, sakto-sakto lang ang init. Ha, gasalup-sup. Sige pa nga, massage si imo. Ga-improve man imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga, hubin. Feeling hubin. Engineer na, farmer pa. Mayo magarado.
15: Tubero pa.
1: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
9: Try nyo ha. Try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin right. Na para namin ang circulation. Madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Paano bala makabulig ang D3 Bio sa inyo dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulueta.
17: Talk ni Doc!
1: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever? Doc Ramil?
9: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Di kung kasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
1: Wala ma-process, correct.
9: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy, ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 Bio, ato na baloan, Sir Boy, nga may ara siya gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amo ning nakanami para nga malayo ka sa dinggi, para nga indi ka magkadinggi. Kung kaso magkadinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi na mo na balik-balik nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga inom o ikaw nga tigulang ga inom sang gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
0: So adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3 bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dengue virus, especially sa mga kabataan, Sir GP, no? Kaya ang dengue gina-atake niya ang platelets, no? So kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. No, but silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock. O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sang ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dengue ka tungod nga pwede kang magka internal bleeding, Sir Boy. Iban ginasunggo eh, no? Kay ang dengue virus inatake niya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone marrow, no? So may mga dengue nubo na ang ilang nga platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dengue, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no? Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 bio, Sir Boy.
1: Ang contagious sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin, kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding kung may dengue ka. That's why kanan ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is ang D3 bio mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Camille sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages? Ini amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, ini nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan amuna gahouse ang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amuna gihimo sa aton platelet. Ini nga dengue nga ini ginaatake yan ni mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets ang ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why gina-monitor gini ang platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Ramil.
9: Amo ni ang bintaha mo, wadlaw-wadlaw ka ginom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. It turned to Monolaurin.
1: Which
9: is ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sang membrane sang gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
1: Saan ka pa mainom? Sa madingi ka na?
9: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang nga patyon niya ang kuan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man
1: ginapatay man. Pati mga infected nga platelet, ginapatay man sa monolaurin.
9: That's how powerful ang itawag monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin na hindi na makita sa D3. Na plain.
15: Wala.
9: Pero kung D3 bio, may monolaurin ka.
1: May monolaurin ka.
9: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining itawag, mga dengue virus nga atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ga cancer boy.
1: Ga sulurot.
9: Ga naog.
1: Naog lang.
9: Once nga magnaog, ga bleeding ang kwan, ang pasyente. So nami gid nga kwan, ga inom ka D3 bio. Kay nga man, aside nga gapatay sang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang kwan, ang mga minerals nga kinahanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di bala nato iron, importante na, phosphorus, calcium, mga raw mats na para mag-create sang bag-o nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K, especially pala kaon ka no?
1: Utan.
9: So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung palainom ka D3 bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang itoag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
16: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kagmedyo, lipato na. Ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa kasahe nga brain food, kagantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Mugali si baby, mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy.
16: Mighty C,
18: mapalit sa mga butika.
19: Para sa libre nga check-up, bisita halan
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
22: Iloilo City.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Roa City.
25: Atubang sa PLD McKinley Street,
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Calibo, Reventor Building,
28: Osmeña Avenue,
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
30: San Jose Antique,
31: Juan Tiong Building,
32: Barangay 8 Bagumbayan,
33: fronting kay Sano Mall,
34: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
35: Kulasi, National Highway,
36: kilid sang LBC,
37: Clinica de Alternativo Medicina,
38: Kabangkalan Branch,
39: located at ACM Building,
40: Texas Street,
41: Corner Bread Box,
42: Kabangkalan Public Market,
43: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
44: Sagay City,
45: Radyo Bandera Compound,
46: likod sang Pag-ibig Office,
47: and
48: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
49: Bacolod City,
50: Ernai Street,
51: fronting Paglaum Sports Complex.
52: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3 Bio. Kung adlaw-adlaw ka inom D3 Bio, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong atimbang. Because this MCT ginastimulate, ginasuportan ang hormone production, including na ang gitawag appetite-controlling hormone such as leptin, ghrelin, kag cholecystokinin. So ini nga mga hormone, sir boy, ga-regulate kag ga-control sang gitawag imo nga gana. Kay syempre, dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid, kung gainom ka D3 Bio, higti pagid imo tiyan kay dasig ka na ang busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang gitawag hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio.
0: So, Sam? D3 Bio, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon, ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sang insulin o kung makarga sang insulin, pakanto sa aton yung mga cellula, sir boy. So, malikaw ang ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes, kag kung ang insulin, no, kag glucose, magamit sa aton nga cellula, nami ang aton nga cellula, sir boy, no, kung nami ang aton nga cellula, ang aton nga mga cells amuna ang ma-inform sa aton nga utok kung busog ka na, no, kag hindi kaya mag overeating, sir boy, no, kung hindi ka mag overeating, siyempre ang timbang mo insakto lang, no, so malikawan mo gid ang sakit nga diabetes kung naka D3 Bio ka kadali.
9: Correct.
15: Ang pag-skip sang meal o itawag na mo ginan ni Doc na fasting, dako bala mabulig sini. Ilabi na kung hindi kaya mag-fasting, abi low-carb diet ka lang. Meaning to say, haganaganon may murais, tamis, noodles, pancit canton, bihon, dito tayo naman pati imo nga tinapay. Low-carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka D3 Bio, along with your low-carb diet, dako gid lang mabulig. Because ang, medium chain triglycerides, ngayon sa D3 Bio, makahatag in isang good source of energy. That's why nga bisan low-carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions, bangod sang D3 Bio.
9: Sir Boy?
1: Ang kanami kidya sa D3 Bio for me is kung mag-usal ka to sa ginhamba ni Sir JP nga ma-low-carb diet ka, what does D3Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3Bio, no? Nga, kaya ang MCTs ya doesn't need bile to be absorbed sa atong lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta ga-D3Bio ka lang.
9: Mm-hmm. So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3Bio. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: 1.5 K5 News.
4: This song is brought to you by D3Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo. Tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabakang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabakang sa mga abutika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: magid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
8: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Madamo ang kabangdanan sang high blood pressure, dala na diri ang obesity, family history, lifestyle, diabetes, stress, kakulangan sa potassium, calcium, magnesium, physical activity, paligarilyo, kag sobra-sobra nga intake sang alcohol. Kung magpadayon ini, hindi malayo sa imong balatian pareho sang heart disease, stroke, kidney disease, kag development sang heart failure. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. May micro kag macro minerals, vitamin A kag D, antioxidant properties, anti-carcinogenic substance, omega-3, fatty acids. Nga mo ang nagapanormal sa aton blood pressure level. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
10: Ato si Pimpinito, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nag-lubo ang akong dugo, nag-akuan ang akong sugar.
11: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
12: Mapakal sa malapit na butika.
13: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
15: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang oxygen nga ara sa Dr. Pinoy's Calling Capsule. Amo ang may pinaka-powerful kag primary role para sa aton ikayong lawas sugod ang tanan nga proseso sang aton metabolism gina-regulate sang oxygen.
8: May nagin nga indigid na aguantahan kung nag-atake. Lakot sila o ba sa tignan sa school work o ba stress ka sa problema. Natilawan ko na ang damo lang ang herbal medicine pero wala agit alibyo. Apang one time, nag-try ako sa Dr. Pinoy's Calling Capsule. Kasubong maalinagin.

0: nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Pag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo at ang akong sugar.
1: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
5: isang bala ka lang.
4: Ako, ang linya ko,
5: isang kapsula ka na.
4: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
5: ikapsula mo.
4: Extend! Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
3: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
4: Extend! Superman for Men.
3: Isang kapsula ka lang.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
9: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
10: 66th Palarong Pambansa.
9: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!

0: today?
1: Anong chismis?
0: Tawag nila ni Gen Z sa aga.
2: Good life, basta
0: ako. Dalawa na lang namun as Gen Z.
2: Gen Z pa lang ko.
1: Ah, boomers na ko, boomers. Kung napilitan pa yan si Troy, nadalawa
0: ko
1: sa Gen Z, sir.
0: Siyempre, kinanglan niya manakisasang... Tamalan ko bilor ano ya Lord mag
1: bala
0: magupod sa mga tao nga gamay ang mga ano bala mga learning learning kumbaga
1: hindi ko mambal si Sir Boom gamay ang tingog kay malakat na lang
0: hindi gamay ka tingog pero dako kaya
1: heart
0: heart dako tagi puso ibibigay sa iyo ang malaking puso
2: puso
0: puso mo na hindi mo dapat bitawan sa mga taong hindi ka naman tunay na mahal.
1: Uy.
0: Kumbaga magmahal ka Lori, iano ihatag mong tanan na hindi ka magtanaw sa edad, sa estado, sa kabuhi. So, depende sa imo. Kay si Boom Granada magpalangga, ya wala ko yung gatanaw sa edad, sa estado, sa kabuhi. Ya because palangga ko siya. Wala ko gatanaw sa iyang past. Ngayon, ano man ang past niya? Ano man ang iyang sang una? Mabago man na,
1: yes.
0: 'Di ba? Kay ibanding ang tao, troy amo na. Gatanaw gyud dapat ya ang edad amo ni, ang estado sa kabuhi amo ni.
3: Mayara gyud ya sang ginatawag yang standard.
0: Standard, oo. Pero para sa ako niya, wala ko ginatanan. Depende man niya sa inyong adwa. Gusto niya mag-asawa.
3: Mamatay kami sa imo. Ate, siyempre, coming from an adult.
1: Wow.
0: Hindi man. Pero ano, wala, senior, wala senior. Pa man ko katilaw palangga.
1: May ara naman.
0: O, may ara.
3: Hindi, nakatilaw ka palangga. Pero, gin...
0: gin-cut.
1: Gin-dula.
0: So, mali lang. Boom Granada, hindi ka na siya because... hindi na siya dapat sa imo sa mga tao nga mga papalibot na bala. So ginstop ko siyempre because at the end of the day na realize ko ay sila nagdesisyon niya sa akon niya kabuhi sa akon nga life. So hindi ni dapat
3: may freedom kayo nga magdapat
0: sa kung maglove kita sang isa ka tao. Halin sa ato nagpasuon no amo na gani wala hindi ka magbase sa edad sa estado sa kabuhi sa iya past. Kay kung ibase mo dara, ma-edad ka lang, pero kay Boom Granada, 35.
3: Ano? Ay, 35?
0: Hindi kayo pala ano, di ba? 35.
1: 28.
3: Okay.
0: Hindi ka ganyan makaigugma.
3: Okay.
0: Pero, inabalaman ba, sila ay maabot ang 45 ka na, 50 ka na, wala kag yapon sang kaupod mo sa pagkatigulang mo. Amo na. So, ambal ko, it's okay. Kay kadamo man ko sa mga napalangga nga mga tao, like mga inablos mo, Troy.
3: Correct.
0: Family mo, hindi ka man ilaguro pagpabayaan. Samtang bata ka pa, support ka man sila, i-love mo man sila.
1: Yes.
0: No? Kay sa ako na, hindi man kailanlan, guro nga magtigulang kung nga may upod.
1: May
0: upod. Makauyab-uyab ka man lang.
3: Amo nagaling kay Five, mga reason, kung nga sa subong wala ka pa sa uyab. Kaya ti, wala kaya siling yung nagadali. No?
0: Kung baga ako, ano yung gusto eh. May gusto ka. Hindi, may gusto yung sa akon eh. Pero ako yung,
1: wala na.
0: Hindi. Panuwal niyo.
3: Siyempre, may araka ba niya sa imo man yung preference.
0: Oo, preference.
1: May own ka man nga standards.
0: Kaya budlay na Metroid, for example, may naluyag sa imo, tapos ang iya family, may intraman.
3: Correct.
1: No?
0: Doon ka full support, tam na. Pero, may ara, gabon mo sa inyo nga life nga, may ara, kamo, gakagustuhan nga tao, pero hindi ka like.
3: May ara,
0: niya, gusto niya ka, pero hindi mo siya like.
3: May ara, gusto niya kay Faye, bumang gusto, ganyan, patay. Ay, tiyara. Pero hindi niya ako gusto. Hindi ko sure kung gusto niya ko or hindi, pero feel ko niya ako gusto.
0: Ah, okay. Amo tong dancer?
3: Ala, sinuna?
0: Or ang ano, ang, ano gina, amo nang bal ni Lori, oh.
3: Sige, ano, si Itan.
0: Ah, si Itan.
3: Hindi na pagtagatagwa, ay ginapakita, ilang mga muna, oh.
0: Good morning, anay, kay...
1: Ginapakita ko
0: din. Ah, James Bornales dara sa Mamaylan, kay Leonardo Relos, kay Tita Jingle Ticard dara sa may Hacienda Carmen. Oh, good morning dara sa inyo. Kay Sir Bungbong Ticard, go ahead, Lori, basta may grade ka pa dara.
1: Wala na.
0: Wala na, sumugod daw.
3: I-grade mo na dapat na lang, Lori, kay next Sunday naman yung pagkikita natin kung andyan ka pa.
0: Tubos-tubosan na.
1: Sige, ginag-greet ko daw mga family sa Barangay 35. Ang amod ang store kag sa akot, pinalangga ang Iloy. Hi, Mommy!
3: Ano nga sa store niyo?
1: Tres Marias.
0: Wow! Tres Marias.
1: Tres Marias, kay tatlo kami ka-girl.
0: Di pa kinalabi sa ako ng duwa ka-girl, bes? Duwa ka-girl?
1: Mag-good!
0: Apply na daw.
3: Mga apong na sir.
1: Duwa ka-girl, 17 kag 7 months old.
0: Tika, mama mo na lang eh.
3: May pay daddy na nasa iya.
1: Ha? Sakon ka na lang, sir.
0: Ah, pwede eh. Gusto ba?
3: Extra na tayo kayo, sir. So, good morning dira sa aton yung mga K5. Ano? Good morning kay Ma'am Gina Purano, kay Ma'am Gobor, o kay Sir Gobor Tam, kay Ma'am Merlita Malvas. Thank you good sa inyong atatuhan. Uh-huh. Hindi ko kamo makita kay sa radyo lang ko gapamati. Good morning sa aton yung mga K5 nga nagapamati on air.
0: Aryo pahabol si Mary Jane Alfonso. Siya ni si Darna sa handumanan. At tumulang sa naging nabiyo ka-biyo.

0: Oh, abi ko ba sa Shine 2K5 boom.
1: Wala ka to ako.
0: Wala eh.
1: Kaya lor.
0: Wala pa kami to, hindi pa kami to scholar.
2: Do
0: pa baga ano?
2: Do ano
0: fans pa lang. Wala pa kami to, fans. Listeners pa lang.
1: Listener, do ka KSS pa lang kami to that time, ba?
0: From listeners to Arena di Subo.
1: Oo, di ba? Igreta na kay Kapilay
2: ko. Tama to sa wala man to sa Bali.
1: Nangayo sa kanisa ko, nagagto siya sa istasyon. Wala sa boom ga, imong kudra bisang bulong ipahilot ko. Tapos ko ario ipa massage to. I-massage ni nang balinti.
0: Wow.
1: Extra, extra.
2: Panigin ka, sir, DTX Coffee Mix.
0: Feel ko, no, mulungo na si Ita, no? Nan.
1: Ara na. Grita na si Mary Jane Alfonso, si Tresta, no? Gulay, si Al Jeff Vlog, si Jennifer Gumban. Good morning sa inyo, si Louie Domingo, si Marvin Yap, Lucero. So, wala naman na great next Sunday naman kay si Ita na high blood na.
0: Correct. Thank you so much, mga K5.
2: Thank you so much.
0: Inyo naman nabatian ang isang edisyon sang Sunday News Program sa Bungadlaw, Mayo 3, 2026. Bantay na masunod nga program ang Foro de los Pueblos kopo si K5 Red Salgado. Sa pangalan sang men and women sang K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sang among Chief Executive Officer ng si Dr. Ramel Uy. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
2: Kag ako naman si K5 Lori Gamboa.
1: Isa kalupok ka boom granada.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros,
3: K5 News FM.
1: Yaw si Lori.
4: K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Subong nga adlaw tunanta kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pa lang sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gyud mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo, ba pa lang sa imong babaan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacteria, no? So kung mouthwash ya, patay man tuod sa tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo ba patay man.
0: Mm-hmm.
6: Pero kung ang D3 Bio yung ginusar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
7: Gahanda so, pa lang gasakit tutunlan mo, sir boy, daw matonsillitis ka na.
0: Mm-hmm.
7: Pagkagat mo sa D3 Bio, ah, layo na ng duha, tub-tub, tatlo kadlaw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
6: Tatlo, apat na dahil na ako niya, kitang ko, duga karat-kalhat na. Tatlo, apat, dahil ka D3 Bio, relieve ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa tlangkaso.
7: Okay, ang... siyempre, adamo, apektado mo obra. Di nakakaano, kasulod, kaya siyempre nahilanat ka na.
6: Correct, nan mo pa pamilya mo. Pamilya mo. So sa baba pa lang, go obra na ang D3 Bio. Kung kabalo ka mag-usas ang D3 Bio, no?
4: D3 Bio!
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mga butika.
6: Pagkadto sa Chando Camille, anong pagidbala mabulig sang D3 Bio sa aton lawas?
7: Pagkadto sa tiyan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
6: Wow!
7: Di, kung may ulcer ka, ati patay na ang kusang gitawag hyperacidity. Kaya mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 Bio, sir boy.
0: Wow!
7: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, ang intelligent mechanism sining gitawag D3 Bio, sir boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, sir boy.
0: Wow!
7: Ginapatay niya ang mga bad bacteria kag ginaamligan niya ang imong mga probiotic. Especially kung gainom ka D3 Bio plus mice probiotics pagid, kampiyon, sir boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, sir boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat soluble vitamins.
0: Wow!
7: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amo lang ng mga vitamins nga kaya niya mabuligan, maabsorb. ang mga essential minerals, Sir Boy. That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang ditribayo, kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang ditribayo hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium and zinc. So once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So amo ni ang pinaka mayugid, no? So ining MCT after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, Sir Boy. Pag-abot sa imo atay, amo na man maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka, no? Mahimo na siya ketones mo.
9: Ketones, no?
7: Para duga nga energy. Kag nakanami sa ni Sir Boy, once nga nakainom ka di tribayo, ga-increase ang gituag imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imo nga core temperature, nga mo na mag-trigger sa imo stored fats para gamito na imo nga stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang D3-bio, halin sa baba, pakadto sa imo nga atay, pakadto sa imo nga core temperature.
10: D3-bio. Ako si Maria, mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3-bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3-bio. Health. News.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
3: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift,
6: OT,
7: Breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: K5.
9: K5?
8: News FM.
9: K5.
8: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Oras, Balke K5, alas 7 na sang aga.
8: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
16: For all de los pueblos, the people's forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues.
9: de los Pueblos.
13: Puro de los Pueblos.
11: Oras, mga KK5, alas 7, just as ang aga. Kag-welcome na naman sa ato sinigang pagpalayang simugad na sa ato sinigang programa ng Puro de los Pueblos.
13: Puro de los Pueblos.
11: Sunday edition. Simugad na ako, KK5, Mayo 3, Tignesbil, 26, mga KK5, kadasig sa Adlao.
13: Puro de
11: los Pueblos. Lang sa ngaligligad, Abril pa lamang kita po sa mga KK5, ikatatlo na nga Adlao sa bulan sang Mayo.
13: Puro de los Pueblos.
11: Magapangalagad na naman kita sa ato sinigang programa, alas 7, tuto malas 8 sang aga. Kaupod si KK5, Red Salgado.
13: Puro de los Pueblos.
11: Mayong aga, mayong aga, mayong aga sa mga vendors na ito, nga nag-plaster na sila ng mga baligya, kag sa mga aton man, nga mga drivers din sa Bacolod, kag bilog ng probinsya sa Negros Occidental.
13: Puro de los Pueblos.
11: Kamusta ba lang aton sinigang mga baligya? Kamusta ba lang aton sinigang mga customer? Madamo ba na sa nagpadulong sa mga merkado din sa Bacolod o kung na probinsya sa Negros Occidental?
13: Puro de los Pueblos.
11: Dara ng pisa ba sila yung public market? Madamo man sa mga nagpamati. Dara sa aton, mapatalisa ay kag Burgos Libertad. Central Market, kag Sumarg, kag Barangay Estefania, nga mga vendors naton, maayong aga.
13: Puro de los Pueblos.
11: Amunig na tawag naton nga pagpadulong sa mga damo, nga mga customer, kamanti, way trabaho, kag bag-ulangid, nakapaghatag sang sweldo. Sana all, you know?
13: Puro de los
11: Sana
13: Pueblos.
11: All, may bilin pa ang sweldo. But anyway, mayong aga, dara sa mga tagpalabati naton, kag hindi magkalipat, ha? Sumunga aga, kung nagbatsyag ka mo, dara sang tuyo, sa inyo sinigalawas, kagapektado ang inyo sinigatrabaho, dapat mag-inom sang kape, kape nga makahatag sa inyo sang maayong abinipiso sa inyong alawas.
13: Puro de los Pueblos.
11: Ang kape nga hindi makapataas sa inyo sininga blood sugar, ang aton sininga DTX Coffee Mix KK5.
13: Puro de los Pueblos.
11: Eman tinong ginabalik niya, ang imo sininga paminsaron, ag ang katuyo ginadula ya ka K5 at mag-inom ka modera sa DTX Coffee Mix kag kumataas ng inyo sining blood sugar ginarekomendar gid sa inyo ang pag-inom sang DTX 500.
13: Puro de los Pueblos.
11: Inang, sa mga malayo nga mga kwan bala di ba antad hindi mo makita sa gustong tao nga padulong sa imo kay nagaburo ng pananawan mo ambali la mataas na kuno blood sugar nyo nan.
13: Puro de los
11: kag perbeka kuno ginatuyo dugay ba ayong pilas di magkali Patya K5 DTX 500 Parisa na lang sa MyTC agud maging nabako ng inyong sininga immune system apang kung ka mo nagabatsag dara sa ubusip o nagilanat ginarekomendara itong sa inyo ang pagtumara sa Klinika D3 Bio.
13: Puro de los Pueblos.
11: Kung maligo naman ka mo kung gusto nyo mangin kutis porcelana ang inyong sininga panit dapat magamit sang DTX Beauty Soap ka K5.
13: Puro de los Pueblos.
11: Mayong aga kag welcome na naman sa itong sininga programa pag-istoryahan na naman natin ni mga dalag ko ang mga balita nga natabo sa nagligad ng simana. Kalakip na ka K5 ang bunanay dara sa may Golden Field sa nagligad kag sa initial informasyon nga nakuha natin duwala ito sa kariglohan ay doon nagpasaka ang isang kaso ining pamilya sang biktima nga ti ginbuno sang kapareho niyang bugaw sa Golden Field Barangay Singkang Airport.
13: Puro de los Pueblos.
11: And at the same time ka K5 kagapon nga adlaw diba naglupok ining Bulkan Mayon kag sa makita natin sa mga video ganag viral sa social media Busos Mari Josepa. Pamatsagan ko daw kwalo daw snow ang palibot nira sa may Albay tungod sang pagtupa sang abogikan sa paglupok sang Bulkan Mayon.
13: Puro de los Pueblos.
11: And at the same time ka K5 sa nagligad man gadlaw nagigad ka simana isa kalalaki ang nalutangan dira sa may Puro Cagaycay Barangay 2 Sudad sang Bacolod.
13: Puro de los Pueblos.
11: Estimated no mga 100-200 metros iningidalagan sang biktima matapos inisa ginutangan kabusta balagya sining situation sa bala ang nakaluwas apisar nga ti ginaligar aduduwa kuno kapilas ang iya sininga na angkon sa ibabaw sa iya sininga hawak pero naglapos gid kuno sa iya sininga tiyan ining paglutang sa iya ka K5 dira sa may Puro Cagaycay Barangay 2 Sunod sa Bacolod.
13: Puro de los Pueblos.
11: Ang mga K5 di magkalipat because sa Mayo 9 magabukas na ang National Prisa 2026. Sundunin niya kay Five paghihiwaton sa Sudad sang Bacolod. So, yun niya kay Five National Presaam or Private Schools Association Meet 2026 kay Five. Ang pagkakalipa pagalakipan sang mga nagkakalailain ni mga pribado nga mga bulutuan driya sa pungsod sumay baluan ta ni K5 do ala kwan man do ala palarong pabansa pero iniya ka K5 mga private schools ang magkontrahanay sa mga nagkakalailain nga mga hinampang so suno sa kay Dr. Mark Molina 22 ka mga hinampang ang paghiwaton Dris Bacolod kag ini paghiwaton sa Panaad Park and Stadium
9: Puro de los Pueblos.
11: Paghiwaton man sa mga nagkakalailain ng mga bulutuan diri sa Bacolod kag mga mall ka K5.
9: Puro de los Pueblos.
11: And of course, ang mangin official media partner sang National Presaam 2026 according sa kay Dr. Mark Molina ang University President sa STIWNU ka K5 diri paghiwaton sa Sudan Yasang Bacolod. So we have 22 games and of course preparado na actually as we talk about mga security sa pag-check sa mga military quarters according sa kay Doc Mark Molina preparado na ka K5.
9: Puro de los Pueblos.
11: Kaya hining National Presaam 2026 ang pagpangunahan sa gobyerno provincial sa Negros Occidental of course Governor Eugenio Bonglacson and at the same time Bacolod LGU sa pagpanguna ni Mayor Greg Gasataya.
9: Puro de los Pueblos.
11: So muna ka K5 ang National Presaam 2026. So dito makita nyo naman ang mga tanda sa basketball and of course volleyball. May araban sang mga competitions like swimming. Sumadamo ka K5. Kaya dapat yung ibantayan because ang mga games sunod sa kay Doc Mark ka K5 bukas para sa publiko. And if not, hindi ka naman niya available. Arak na sa imo sining trabaho o hindi ka na yung mabuta biyang venue ka K5. Basarangan mo yung nakamatanaw sa ila sining official FB page or ang K5 News FM Bacolod because sa K5 mag-cover kita sa mga hinampang sa National Presaam 2026.
9: Puro de los Pueblos.
11: So muna ka K5 ha, ang inyo sining ang mga barantayan kay base ara na inyo sining ang mga himata nga maghampang sa volleyball, maghampang dira sa chess, taekwondo, kagiban pa mga ka K5.
9: Puro de los Pueblos.
11: So ano pamatian na ito na K5 Etan ang imbitasyon ni Dr. Mark Molina ang aton sining University President sang STIWNU at the same time ang presidente man sang National Presaam Committee kay K5. So again Mayo 9 sa hapon pagabuksan ang National Presaam 2026 sa suli sa magadalagan sang duha ka semana. So ano si Dr. Mark Molina ang STI University President. Yari.
17: Ang akon nga invitation sa tanan ano nga pumuluyo sa Bacolod City sa Negros Occidental, kita ay kita tanan sa Panaad Park and Stadium alauna sa hapon, the gates will be open para nga ma-accommodate kita temprano pa and then the parade will start at 5 o'clock in the afternoon. Kung hindi ka mo makakanto dito, kung tama na ka puno, we are covering the event live sa Facebook fan page sa National Presa Games. Kag syempre, din sa K5, no? We're covering it also live, right? Kag mag-post kami sa Facebook fan page sa nagkalain-lain ng mga sporting venues para nga kung luyag ninyo maglantaw basket, maglantaw volleyball, swimming, you could be guided, no? Kung diin ka mo magkanto, para sa nagkalain-lain ng mga events. Ang cultural competitions, mutya ng PRISA, kag ang aton yung academic competitions diri sa STI West Negros University. So, sa sulod sang duha ka semana, ginaimbitaran ko gyud ang tanang taga Bacolod, tanang taga Negros Occidental, kag magpakita kita ano sang aton nga pagka inabi-abihon, no, ng mga pamuluyo diri sa aton nga syudad.
18: Puro de los Pueblos.
11: Sa buyan tong bayan-bayan ni University President Dr. Mark Molina sa STI, West Negros University, and of course, ang Presidente sa National Prisam Committee 2026, mga ka-K5.
18: Puro de los Pueblos.
11: Sa muna balantaya, nagidabulubanta yara sa mga 12,000, tub-tub 15,000, ang mga tambong ka K5 or ang mga delegates gikan sa mga nakalain-lain nga mga bulutuan o pribado nga mga bulutuan ka K5 sa bilog nga pungsod.
18: Puro de los Pueblos.
11: Diri naman kita ka K5 o pratis galing kita na ginatambyo at sa isa ka ba yung aga ang aton sinigang mga tagpalamating na nagkomento sa aton sinigang Facebook Live. Maayong aga sa kay Christine de la Cruz, Ma'am Gina Purano, mayong aga dira Christine de la Cruz, Merlita Malvas, mayong aga si Red, monitor lang kami dira sa radio from Barangay Handumanan. And at the same time, mayong aga man sa kay Leonardo Rilos, Ma'am May Dagay, at itugidugara naman na si Ma'am Binks Delfino, nga nagatuto karon sa atong sininga programa. And of course, Robert Duran, mayong aga, present lang ko di sa Red from May Dagay. Madam, salamat, ma'am. Kag, aris si Ma'am Binks Delfino, aragid yung
18: Puro de los
11: Pueblos. Gamonitor lang ko din galantaw sa live, ganaga pang laba sa naulba. No, diba, kakasgin ang mga kwanda, mga higo, gid Ma'am Binks Delfino, ang sabon, terrible.
18: Puro de los
11: Nagabula-bula, gid. Kag mayong aga sa kay, aris si ng Marivic Sumugat, pa-shoutout lang sa Family Zalazar kaga Sailor sa Mursa kaga sa akon partner na si Larry Sailo from Manang Marivic Sumugat ganag pabati subong
18: Puro de los Pueblos. Kaga
11: natambyaw taman sa isa ka maayong aga ang nagatutok subong si Eduardo Villalubos.
18: Puro de los Pueblos.
11: Ano si Sir Eduardo Villalubos nagpabati ganyan kadaan law kaga di ba ang iya siniya nga kalukalay pero tingin niya kagwapo daw si Eddie Gutierrez Sambal. Yung mga lapit-lapit ganyan ko no
18: Puro de los Pueblos.
11: Daw si Eddie Gutierrez, nga daw masilig manaton, nga daw Jericho Rosales. Budo naghubi, no? Kalok-alike niya ko no si Rudy Fernandez. Hindi ko no si Eddie Gutierrez, sobra na makabu... Si Rudy Fernandez, siya kalok-alike ni Sir Eduardo Villalobos na. Ang amay ni Miss Chippy, nga nagatutok man sa mga nga aga mga KK5.
18: Puro de los Pueblos. May
11: aga na sa inyo, members of family Villalobos, and of course, KK5, sa kay Ma'am Merlita Malvas, may aga dira, Eunice Silva, good morning sir Ed, mamangayo ko tani, okay, kanto lang kamo diri sa Kuana, Rayo Foundation, sa kay Sir Robert. Okay, kag syempre sa liwat, Joy Favorada Disoy, may aga dira sa inyo. Ma'am Joy, may aga, kamusta na karon?
18: Puro de los Pueblos.
11: Kamusta dira karon ang Kuan, Banuasang Isabela mo, nadumduma natin to, diba? Nag-kwanto? Si Katuna ito no, pero tigito yung kanamit sa mga pagkaon ni Kapitan.
18: Puro de los Pueblos.
11: Dira sa may barangay si Katuna, Banuasang Isabela, pero tigatahom no, kag siyempre ti anling pagkaon to.
18: Puro de los Pueblos.
11: Tanan nga mga tagpalamati natin sa Banuasang Isabela, isa dira ka ba yung aga sa inyo mga ka-K5?
18: Puro de los Pueblos.
11: Kag siyempre, ginatambyaw taman sa isa ka ba yung aga si Ma'am Mary Ann Olvido. May aga dira sa mga pumuluyo sa Porok Pedring, Barangay Estefania. Kag ginapatamyaw ni kay K5 Bong Sao sa Lumay, no? Belated happy birthday sa kay Ma'am May Uy. Kagapon ka adlawa sa amon sininga bossing. Ma'am May Uy, belated happy birthday kagapon nagsaunog sa iya sininga kaadlawan. Kag sa mga tagpalamati isang Purok Busay, siyudad sang Bago. Maging padalang alistahan si kay Febong.
18: Puro de los Pueblos.
11: Doon di may klaro picture mo kay Febong. Basta Roger Gembrico. Dorisita ng agi kay Febong.
18: Puro de los Pueblos.
11: Basta dira sa may Busay Bago, may aga dira sa mga tagpalamati naton. Kag may pagkatigayunon kita galing Sunday School dira sa may Purok Active Barangay Bandalagan Subong Adlao. Maging kaupod naton si Doc Sam Pedrosa. Okay? And of course, mga taga SDARM, Leia Mary Jane, Nacelle, Binky, Hannah, Glizery, Virginia, and Roger nga nagapamatigid sa aton. baka kuha na sila, Seventh-day Adventist Reform Movement nga nagapamatik gid subo nga adlaw. Mayong agad ra sa inyo kag thank you so much gid sa pagtutok adlaw-adlaw sa K5 News FM Bacolod.
19: Puro de los Pueblo.
11: Well mga K5, sa madumduman sa nagligad nga adlaw, ini ka K5 ang away siring duha ka mga bugaw dra sa may Golden Field Commercial Complex.
19: Puro de los Pueblo.
11: Ini ka K5 sa tunga ni sa tunga ka K5 ni alias Timmy kag ni alias John Ray. Ini ka K5 may mga aligasyon nga ti ining si may isa ka babae nga ginaawayan. Suno pagani sa suspitsado nga si alias Timmy, wala pa yan naka-move on ining kwan ka K5 ining lalaki nga ginbulagan sa iya subong nga live-in partner.
19: Puro de los Pueblo.
11: Ti sa impormasyon nga nakuha naton sa suspitsado, Disyembre nagbulagay na ni sila nga duwa. And then wala pa maka-move on sa gihapon ining si lalaki nga tiga na patay sa gihapon kagarit-garit ining suspitsado, which is actually ka K5 alias Timmy kag ang iya sining live-in partner. Gagaya tulutudlo ka mati apat kabulan nga nagabusong ining babae nga kuan nigid permi kada makita kuno ka K5 ginatudlo ang chance ang babae nga ako na ang amay sang ginabusong sa imo sining living partner o kon asawa.
19: Puro de los Pueblos.
11: Tukon ikaw din ka K5 ang karelasyon sila sa babae, do kasakit man, di ba? Pero galing ka tikon baton mo yung babae, do sa wala man lang na. O galing ka man tikada magkita ay sila, dira sa may Golden Field Commercial Complex, ginahapatay siya kagarit-garit sinisang biktima nga si alias John Ray.
19: Puro de los Pueblos.
11: Ang muna ka K5, ang mga impormasyon nga nakuha naton sa interview naton sa suspitsado ka K5 dira sa may Police Station 8.
19: Puro de los Pueblos.
11: So dira ka K5, ang natabu sini, nakita ko no sang suspitsado nga nagpakita ba ni isang patalom ining biktima do nag-gurma siga nakabutang sa iya sini nga hawak sayang iya sini nga bayo nakitaan guro sa suspitsado kabandanan nga gipagkuwaya man ang iya sini nga patalom nga dala nga nakatago sa iya sini nga jacket ining kolonyal nga sahi isang patalom mga K5.
19: Puro de los Pueblos.
11: So dito do naghanaay ni sila kaduwa kag duna alang-alang man ang posisyon sini isang biktima, dumalagan ni siya. Ako nakakadto kabudra sa may Golden Field dira gid dampi sa isa ka ilimnan kag sa unahan dito dira sa may moonlight bala dira sila kuno naglalisanay and then hanahanaay sa ulihi nga duna alang-alang siguro sa preparasyon dining biktima, dumalagan ni siya. O galing kay banti aksidente ini siya ka K5 nga nakadusmo.
19: Puro de los Pueblos.
11: Pagkadusmo iya ka K5 dalang alang ini siya dito na nga dalabot ini siya sang suspitsado. Sa initial nga impormasyon nga nakuha naton do mga 3 kon 4 ka buno ining naangkon sang biktima ka K5.
19: Puro de los Pueblos.
11: Kag according man sa initial nga impormasyon nga nakuha naton dira sa mga nakakita kag including nga aton sini ka pulisan, may ara ini siya sang pila sa iya sini nga liog, may ara man sa dughan kag may ara man sa butkon, siguro naghana ang biktima nga sagon ining atake sang suspitsado. Galing kiti na kuan kiti na labot gid ining butkon sini sang biktima kag nalabot pagit ang iya sini nga liog kag pati ang iya sini nga dughan kag dumay ara pagit kuno nga pila sa likod kay K5.
19: Puro de los Pueblos.
11: So dito matapos ang iya sini nga pagbuno sini sa biktima, ini siya ang dumalagan pakadto dito sa may entrance kay bala sa Golden Field nga ang lapos gadala niya K5 Araneta Street.
19: Puro de los Pueblos.
11: Ini siya ang sumakay kuno sa tricycle kag nagpadulong dito iya sa Puloy-an sang iya sining living partner nga ara dira sa may Barangay 3. Ti pinaagi naman sa mapisan kag badasig hot pursuit operation sang aton sini mga operatiba dira sa Police Station 8 and of course sa pagpanguna ni Police Captain Sherwin Galupar ka K5 na dakpan ining suspitsado nga si alias Timmy.
20: Puro de los Pueblos.
11: Pero galigiti, ang patag na ba ni alias Timmy, wala man siya kundi nagpalagyo kay sunod sa iya ka K5. Dunadula na siya kulong siya sini nga paminsaron eh. Kag dito, nadakup siya. Siyang aton sini nga mga kapulisan, mga ka-K5.
20: Puro de los Pueblos.
11: Hindi rin, nagapanindugan ining suspitsado nga hindi man siya kuno yung una nga naghilabot sini nga sa biktima. Kaya siya kuno ka-K5 ang ginagarit-garit. Pero galing kiti panindugan naman niya ka-K5, iya siyang himata sini siyang biktima. Kag sa mga abyan man ka-K5, ti sa garit-garit lang, bunon mo gidya.
20: Puro de los Pueblos.
11: Galing ka man ti, ang paninduga naman niya siyang suspitsado, hindi man siya magpagwa sa iya siniga patalom kun wala iya makitaan ining biktima nga nagpagwa man siyang iya siniga patalom. Ti, alangan man kuno yung tulukon nila nga nagpagwa na rin sa patalom, ti, para dipensahan man kuno nga sinig kuno nga kaugalingon. Amuna kuno nga, agin pagwa niya man ang iya sinig nga dala nga patalom mga ka-K5.
20: Puro de los Pueblos.
11: So, aring pamatigaan nato, nasang malabot naton ining si alias Timmy, pinamangkot man naton siya kung palanggaya ining babae. According si iya ganito, ginabalan niya man niya ang biktima nga why ta may mahimo kati ako ginpili niya. Why ta mahimo kati gusto niya nga mag-upod sa akon. Pero ganito ginabalan niya man itong biktima, biskan tuon nga sakit sa imo sininga part. Pamatudaan ko sa imo nga hindi ko yaman sarangan nga sakiton ining babayi. Kag pamatudaan ko sa imo nga ara sa maayo nga kamot. So amo nang istoryahan ay sing duha kabugaw dira sa may Golden Fields. So anong pahayag ni alias Timmy? Pamatian naton.
21: Ako nung sa ibisik ka dyan na kayo sugatong siswaon. Yan ang kwato sa bahay. Ulit, nakibot ko siya. Nisitay ako. Nga unang ako bansa. Ako nung...
22: Pero ba natin na oras, eh?
21: Mga alas 8 na, mga 8 to 9. Tama sa din nung pamuno siya. Ano problema man? Ano yung nga? Ba't naman naman? Ngayon sakit. Ama ko din mo na napatayan ni Estrella. Dahil kag sino nagsugid si mo? Yung ginasakit ko si Swaon. Kag isa pa, anong labot mo dabi? Kaya wala naman ka mo. Kag isa pa sa dito, hindi ko nagurumi mo. Ay, gabuso ko na sa mo. Ulit, nagambal siya. Ano ka? Yung anak ko gabutan. Ati mo to din niya, ti, nangaman ako yan eh. Ti, way sa balo kami karga akong kulon niya. Ang bunot yung kulon niya. Nagdagan na, una nagbato, nagano sa kulon niya. Kasi ulit niya, hindi sa guro ka no, nagdagan na sa. Ang point lang yun, hindi yan mabato na nga hindi mayaan siya. Kailan mo lang yan. Amon na yung ano yan. Kaya doon hindi abla mabato na nga hindi mayaan siya. Pero sa totoo, hindi kasarihan na kami sa laki. Ako, isarihan, ako tito, ito mo. Pero, pangatodan yung si Malo, nga ako ni si ano mo. Pero hindi ako napaglaptan. Hindi isa gusto si mo mo. Kaya isa pa, huwag isa gala iluyag si mo. Kita mo, huwag ka manalawid yan. Ang ginikanan, hindi man buto si mo. Pero walong ako isa.
22: Galing kita hindi mo baton?
21: Hindi ako mabaton.
22: Hindi nagas mo sa kulo?
21: Ba nang bato? Nagana yung isa nagtubag mo.
22: Ah, nagtubag sa gala yan?
21: Ang muna, nito isa yan.
22: Sa buktong? Di mo sa gimbulo, sir?
21: Wala na ako na ako, yung pito na gitgabi mo. So, sobra na gitgabi ang alam
22: lang. Double blade na gigamit mo kung magpaabulo siya.
21: Ang tapa sa baboy. Kulun yan.
22: Okay. Tapos din ka din agad ko pagkatapos. Saan na lagyan ako na?
21: Well, yun ano yan. Bali, siyempre giratol ako mo. Nagad ko sa pamilya na isang sasawa ko ba?
22: Sa barangay 3?
21: Okay. Mata din niya, pag-barangay tayo ikaw pa ulit. Gaya na masukin doon si Mila. Pero aga lang kay Tiwa mo. Hindi ka sala na gito mo. Kung din ko mapalapit na.
11: Okay, so mo yan, tumbahin si Pahayaga ni alias TV. Kaga siyempre, kaya K5, sa informasyon ka na kwa man natin, ining suspitsado ang nagpangayo man sa pasaylo eh. Kaya sunod sa iya, inika kay Five tungod lagi sa panggarit-garit. Sinisang biktima sa iya nga si alias John Ray kay Five.
0: Puro de los Pueblos.
11: So, ang aton sinigang balita, dulog sa aton sa Power Trio, ang aton sinigang DTX 500, Mighty C kay Klinika D3 Bio. Sa liwat ang aton sinigang mga kaabyanan, dira sa may purok active barangay Mandalagan, magapatigayon kita gano'y isang kuana Sunday School. Kaupod naton si Doc Sam Pedrosa, sugari sa mga kabataan na itong dira, isa dira kami kaagal sa ino, kag siyempre, aral na subog sa dira sa area, si Kakifay Bong Sao sa Lumayno.
0: Puro de los Pueblos.
11: So this time, i-check naman nato ni Kakifay Etan, si Kakifay Wilson Villena. Ini sa angot, taso nagluntad, dira nga shooting incident, dira sa puro kagay ka ay Barangay 2, Siyudad sa Bacolod. And of course, ang nagluntad man nga paglupok sa Bulkan Mayon, dira sa Albay. Hibaloon na ito ni K5 sa kay K5 Wilson Villena. Kibato niya K5 sa nagligad gadla o nagligad gusimana, may aras ang duwa ka mga persona, buta tatlo dira, duwa ginlalis dira sa isa ka persona nga nagresulta sa pagpanglutang. Ang isa ka lalaki wala maiguan, pero ining ulihi nga dumalagan na K5 ang naiguan. May ara ini sa sang pila sa ibabaw nga bahin sa iya sininga hawak. Kag doon nakadalagan, pasunok ka K5 sa 200 or 100-200 metros. Pero ka K5, wala pa rin may baluan kung ano ba naging motibo sini. Recheck na ito na si K5 Wilson Villena.
0: K5 News FM Live Report.
11: Ka K5 Wilson, maayong aga. K5 Wilson?
0: Puro de los Pueblos.
11: K5 Wilson, doon na kasunod daw. Check na ito na K5, siguro doon problema doon si Gdali K5 Wilson.
0: Puro de los Pueblos.
11: So, ka K5 Siliwat, tabay nga aga sa ato sinig ang mga tagpalamating na nagatutok na karoon ha. Kani Ma'am Gina Purano, rin ako si K5 Wilson Villena.
0: Puro de los Pueblos.
11: Ka K5 Wilson, mayong aga.
1: May aga, ang K5 Wilson, good morning. Yung aksiyon, pakaya niya ka... Ya kamu ini fitness kok kita ngatur minggu, bahkan gue mau happy Sunday, happy Sunday kita saya sahabat yang ada di satu nya tak salah mati. So now saya ini ada yang kalian tanya sih tuh incident itu kena curug apa gay. So kita berat no, asal sebab pada yang pas nanti nanti edge sama kepolisian tu, anda bisa ngarang so belasan nya pangpanutan nya tabu itu sama ya puruk kagai kai berangkai tu sih dan sampai kuliah tu saya berat no. Actually, ginagahan, patagal, ito ni niya, kaya ito yung pag ini pasado, yung suspended ang aga, kaya pinalikla niya ng pagkaw. Karoon, ang informasyon ni sinasal sa kapulisan sa ating K5, ang sa global inyo, yung permado ni hindi ko siya tagadig ko.
11: Kasi ang biktima,
1: ang lugar niya nahasal sa kapulisan sa ating sa biktima, taga-syudad sa talisay, hindi ko sila ya.
11: Uy, so, layo pagali.
1: So, terman man nga, kasi ato lang dito sila ang K5 sa lugar, ano sila ang kontakto, ito na nga sistema. And then, ginatul, eh, pan, kung magkilalahay na lang sila kasi after sa paglalitong sa K5, sa history sa anay, pa ito sila ng tatlo mo. Kasi hindi na yung tumon, ang test pag-abot, sige sa arma, sa kalalabyo naman na nakagakit ng ito. Kaya we're checking, pa sining adlaw ko na kamusta na ang development na magagakit sa ganito na daan, ang institusyado right after sa mga gipatigayon na after-shot situation kasi identified naman ang suspect ng K5 sa mga pagkatapos ng isang insidente. But so far, ang informasyon na nakuha ko natin sa K5 no, na grabe ang suspect siya kung isang biktima sa K5. Kasi humalin dito sa lugar kung sa lito kasi siya naglintad at hindi pa kubang kung isa sa computer siya. Magdalagan, pag-isaya, pagwa ni K5, no?
11: Gabaw!
1: Sentos-sentos-sentos ng K5 ang egidalaganan pagkanto sa may highway, sa may bahay na magkat sa San Juan Street. Kung sa liit, siya man mismo, kay Fadred, nagsakay sa tricycle, kan nagpabulong na tumasok sa hospital. Samtang nagatulok pa man niya na dugo ni kay Fadred, so imagine naman ako ano ang resistensya niya. Pero pag abot dito sa hospital, dito na niya din matiyag ng tanahan, kasi payag niya, Chris Major, at kung ito, nagbaksyan na niya dito at hindi kima, kung nag-aakagay, kasi tapang ito makapakit sa niya, tinimigo sa may sulok-sulok ayon, duwa ka din niya, pilas niya sa may chance na sulok-sulok at kay Fred. But nahinga daw man siya pa-opera ka si Fred, no? Kasi hindi nga daw ang ginagingas niya sa chef, kasi hindi ganit, ang bagay ng isa Pilipino, nga mga pangalan, hindi na naman ang pamangkot, yung grabe, hindi, hindi mo na siya nakabal sa sakit, pinanglanig isang tirahan. So, mo na kami ginagawin, ito sa opera, dahil siya Red, and we will check man sa nga medical bulletin niya, kung kamusta naman yung siya kita Red, and at the same time, at kung kwan ang sitwasyon, o kung nanakta naman ba na inisipitan, doon sa tapong lukhang,
11: okay. So wala pa kita idea kay Will. So no ko na hilway na ni kim tangan karon sa ga biktima. Ginacheck pa nat. Okay.
1: So check up ang development sa ang biktima pero si para kay update sa incident. So ay naganyan na gi sambat sa sa na sa pulisya ang biktima. Kinahanglan na gi tirahan. Eh, hindi nagawag, di kayo, na sa masteriya pa, tungod siyang kakakitin na siya nga sa masagdang si Peter Red.
11: Okay, so malo na ito sa oro kay Sir Tolentino, but kagapon nga, adlaw kay Feb Wilson, naglupo kay Ligbulkan ba yun? Kag nakita na ito sa mga social media, ang pila ka mga post, kung sa diin mo, grabe ang kwan, ang abo nga nagalupad sa ibabaw kay Feb Wilson, no? Kag daw masagan, kung daw nangin no snow ang nagtupa sa mga atop, mga salakyan, kag mga dala nun ng kay Feb Wilson?
1: Yes, ito sa red, no? Kung confirm, nga kagapon, kasi nag-ibok, nag-ibani sa social media, kagapon, nag-igwal ini or nag-lupok ini ang vulkan na yun. Kag, gutan ako nato, ng rason siya ni kasi sa red, no? Kasi naman sa pilot, it's ang lava flow. Kag ang, kapag uskos ang lava, wala ka rin sa concentrated, ito sa red, kag ang paghulog, basta mga nagpok na bato, rason siya nga, nag-lupok na ito, nag-wak man ini abo, na nag-adlaga naman yung sabisyon ko, sundo 1,000 meters above the crater, so sa tikat sa asa, ito sa version.
11: Grabe, gani o?
1: Kaya para mo dili sa kanlaon, ato ng usual niya, 650, mga 700 meters above the crater, iniyaw 200 to 1,000 pa nila ito sa red. So, taas sa ato, ang iyak din na liparan sa abo. Kaya ang naging resulta sa mga kusipagre, siyempre, damo-damo sa barangay, ano, isala ka lugar sa kusipagre, so damo-damo sa barangay na pitado. 39, sa barangay, ikan sa maya, ginumatan, albay, ang apektado. So, ano
11: yung barangay na nangunan? Damo-damo, hindi kay Wilson, at ikaw na-compare naman niya sa vulkan ka, na unis, wala kung maglupok o may arang iban sa asfol. Usually, apektado, there is La Carlota, La Castellana, Bago. Mostly amo na yun, kung may arang man like Pontevedra, may kaginigaran din natin mga pito, walo, guro, the most you're mapektuan kay 5 Wilson, kagti aparte man sa kanlaon, may arang din na tatlo ka barangay, o tatlo din ka mga lugar, ano, or banwa, or sudad, pero galing do, di na guro maglabot sa mga 15, pero din rin, sobra 30, pagkid kay 5 Wilson.
1: Okay, sa brad, sa
11: palang
1: sa LGO, pero sa antay-libay, sa bilog, na
11: parang
1: sa tado, kung lapad-lapad, kayo kayo sa brad, ang niya, kini nga asphalt. Pero na, as in 7 PM, sa gabi, na, ano, na report, no, nakuha sa niya, DRM, kwan, na provincial sa Albay, ang mga pitado, mga barangay, ang ini ang barangay nito, barangay Malabi, barangay Mapato, doon niya, Tupasa, Albay, San Rafael, Magiron, Salgada, Raya, mula Mulat, Yusad, Rates, Kaknan, Pagpipetenyo, Inam na Nagrande, Bubulusan, Bumakaw, Maninila, sa Trabisya, Lower Binogsakan, Ilawod, Maipon, Morera, Malipo, Unga, Basbat, Kabaloan, Balolo, Malubaga, Timongkan, Palana, San Jose, Masarawag, Inaskan, Poblacion, Puod, Balite, Banao, Mauraro, Upper Binagsakan, Titago, Kagadon, Nga Mercedes. So, ginaklaro, isala ni sa local government unit, isala ni sa lugar, ang inyong ginubakan, 39, Juan, 39, sa mga barangay niya, ang apitado, sa among sa kalapad, ito. But actually, kandang kaya doon, minaplay sa mga subungan ni ang tura, bala sa asmoy sa kitagrad na nandunta, dito naman niya sa may, ano, sa ginubatan, pero hindi ka damo sa inas yung mukwan, pero hindi ka damo sa inas yung balang epekto ng pagtupa niya sa kitagrad. So, kaya mo nung kanamunamo sa mga residente ng apektado, kaga base sa report na nakuha natin sa VRMO, doon nagadlagan sa 3,000, tubo ba classroom nil ang apektado ng mga individual but we're still confirming sa numbers 300 kasi wala ka pa man mabalaan kung diin niya mga evacuation centers kung ang dala ini kasi ang expected na kanami ka wala kita red sa pero kasi kanami yung kasi kung sa atin yung usual the usual thing na nagkakaduway makita nga sila nga nagkakuan kita no kasi dire sa atin niya mag-actual the gabi the next day niya ano pa na pag-clashing kasi sa red yung gabi after sa tupa yan nag-clashing na layo ang official government sa Albay.
11: Oh, kagaya drama kita at tapagin kay Wilson, may mga pilaman ka mga residente, inabalang not all heroes wear capes, daw muna bala ka mga linyada or caption ka kay Five Wilson, kanay maglabay dira ka mga salakyan, may ala sila bala do tubig sa balde, ginabasyahan ining windshield dira sa salakyan, agun tuti, hindi iya magbudlay, kaya mati pag natupaan ha, hindi ka kita ang mga driver eh, do naging volunteer sila, agud mangin na kwan mangin mahapos ini nga transportasyon dra sila sini nga lugar kay grabe gid mo o tarawon tao do lapaw no sa TL da amul gid ya ang kwan kay Fabrizio ni kada mulon sang abo nga nagtupa dra sila si mga dalanon.
1: Yes, yes, yes. Yes, sa tingin ka na mo, pag tuod naman na ang kwarta dapon, no, nga may sikila man ka mga residente sa lugar, yung sito ka na asado sila, nagabulit man sa ila ka mga residente, pagi sa pagkasya, sino pang windshield, sa red. Kaya actually, nag-abot na sa punto, na around 8 p.m. sa gabi, sa sito ka red, yung nag-abot na sa punto, mag-zero visibility, mag-sila sa mga barangay. So kabalo ka mo, delikado, hindi mo sa ICC, hindi mo yung abo na daan yun, hindi mo feeling transparent. So layo ka lang yun, hindi mo yung makita ang suga. So when na yun sa ulan niya, na makitaan mo yung suga, ito sa hagal, hindi mo yung nasinata mo. Yung abo yung wag yung hindi mo makita, ang suga, ito sa yung hero. So yeah, so ito sila po, nakaluan mo lang sa suga, no? Wala siya nga nagyunta niya, aksidente, suga, so yung isang zero, visibility sa dalan. So now, no? Amak-amak naman si Sir Greg yung mga nagpalagot siya nga bilig yung provincial government ng Albay na papanguna naman sa na PSWD no? Nagpapahatag sila amak-amak sa mga kamay-anay na tulig sa una, anay na tulig no? Sa mga apitado ng mga individual na arak naman sa mga evacuation centers sa Sir Greg.
11: So, ginapakabuyo na natin kay Fem Wilson, gatay magiging okay na sila kagakaluluoy din mga kabataan kung may arak ka na sa asma din kag sa mga katigulangan naman din kay Fem Wilson. Eh, kibanti, kung ini sila doon ginahapo na plus pagid gati naghugpa dira ini nga madamol nga abo posible gati makahatag ini sa malain nga epekto sila nga lawas kay Fem Wilson. Kamay tayo maging okay sila.
1: Yes, ito sa Greg, kaya ano na, ang delikado lang din sa mga tinitipisan kung makabataan ang ano na sitwasyon, no? Kasi prone to asthma, diba niya ang sakit, wala sa mga abono na magtulog sa atin nga, baga, sila yung specific, ganit nga po ang nga disease, tuga siya nga volcanic na, ano pala, volcanic na materials na nagsulog sa atin, sila nga, nga baga, kasi ay, ito, kung sakto ko, prone to ammoni ang ni manood ka, may pustakos yung kumutino, yung yosef, yung sugar, siya mo niya siyang sakit sa baga, tuga, siyang ano, pinikala dust, no, ilo sa vulkan, so, ano na siya ang sakit sa lungs, na nagkakasuwa sa tao. But anyway, kasi very active sa pagbukok, yung sa vulkan ka nauna, na wag makita din sa Facebook naman niya, sa Facebook niya, sa monitoring natin, din sa may vulkan ka nauna, kaya di-check natin kung wala, hindi ang may epekto sa kamaw ka na yun. So, yun, yung pagbukan ka na yun, yung pagbukan sa pagbukan na yun. So, yung klaro, sa T-groups, no, ano kawan, sini independent niya. So, wala sa epekto ang mayon yung pino sa kanaon yung pino. So, yung maglupok ko sa tiyan na iya, kung maglupok si kanaon, tiyan naman niya. So, wala sila sa konektado. Maduha o doon, pag ako, ang pinakalas na na-resort, yung pinipin ko sa kanaon. Kaya, wala
11: Okay, madamo salamat kay Kevin Valson, kabay tayo nga magiging okay, madira nga ito, sino yung mga pumuluyo dira sa may Albay at sa paglupok sa Vulcan Mayon. Kagti, galing ito doon na notice, malik isa kay Kevin Valson, nga kada gani maglupok man ang Mayon, din pila ka mga binulan, kundi makita magsala, doon may ara man sa pagbatsag, diris ka laon, doon tatlo ni sila, doon pati gani taal, pero galing ka man ti, asuno sa ato siya nga Fivox, hindi man sila ya konektado, pero galing ito, abunan na notice, Malaysia sang pila ka mga pumuluyo. Thank you again, Kiki Fem Wilson.
1: Yes, sir, again, balikan mo lang po kung ito sa kandunin kasi dako-dako naman ito kang pag-aaral. So, may na-aresto na ito ang nagpakay sa Christian Miss na bata. Kaga, sa kawa, ay gigalik siya nga kahintangan. So, mula na lang natin, Kiso Zed, we'll wait na lang sa Christian po karoon para sa inyong balita naman niya. So, inyong balita, Kiso Zed, ako na dulo sa inyong sakalwa sa MITC, dito tayo sa Kiso Zed, hindi mo na si Kiso Zed, siya niya na para sa kandunin na balita. So, bisyo publiko, kagaling ako sa Negros, K5, Kiso Zed.
2: K5 News FM. Live report
3: Foro de los Pueblos.
11: Madam mo kasarapan na KFM Wilson Villena sa emosyon na gabalita ng ati managluntan na ng shooting incident sa Barangay 2 sa Nagligad Gadlao and of course yung paglupok sa Bulkan Mayon. Dira naman sa Albay ka K5
3: Foro de los Pueblos.
11: Maayong aga sa ato sinigabakatag palabati Ma'am Gina Purano, Ma'am Joy Favorada Diso yung nagpapati sa gihapon sa ato sinigaprograma may kaagad rin sa inyo and of course sa mga tag palamati naton dira man sa may Burgos sa public market nga adlaw-adlaw nagpabati gid sa aton sining programa.
3: Foro de los Pueblos.
11: Ya K5 sa nagligad man nga adlaw dira gid mga pasyado la stress sa hapon binagluntad dira ka shooting incident. Dira ka K5 sa may Purok Santa Ana, Barangay Abuanan, Siyudad sang Bago.
3: Foro de los Pueblos.
11: Ya K5 yung biktima gid kilala nga si Ivaresto Juven, 58 anyos nga isa ka bako operator mga ka K5.
3: Puro de los Pueblos.
11: Ang masakit-sakit lang di kibati sa gini siya ka K5 ang gilutang dira mismo sa atubangan sang ila sininga tiyanggi kagkaupod niya pa ang iya sininga asawa. Inig ka K5 sa paghibalo sa aton sininga mga kapulisan sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel James Latayo ng aton sininga Chief of Police sa Bago PNP, wala man kuno sang kontra eh. Ang biktima dira sa ila sininga lugar kagati sa ginhibalo sa kapulisan naton, wala man actually sang kontra eh. So ginahibalo pa karon padayon pa aton nga ang backtracking sa aton sininga kapulisan pinaagi sa mga CCTV nga posible ba katumod sa suspect kay K5 o kon dira sa mga CCTV man nga makahibalo kon may ara sa pag surveillance ni sa biktima kay base bala mistaken identity.
3: Puro de los Pueblos.
11: So ini kay K5 sa impormasyon nga nakuha naton sa kapulisan nakaangkon isa sa inisyal ha, 5 ka pilas. Kag sa inisyal man kalibre 45 iniging gamit nga armas lutang agod da patson ining biktima ka K5. Wala pa matumod ko din ka parte sini sa lawas na ang konsining nga pila sa K5 pero sa inisyal kalibre 45 iniging gamit nga armas lutang mga ka K5.
3: Puro de los Pueblos.
11: Ay nagpalapit sini si iya ining nga suspect ka K5 di ka suksok pa sang helmet eh. Ginhibaluman dira sa mga pumuluyo ka nakakita, hindi nila actually matandaan kung sino nagtiro sini si iya. Kag kung inibala residente man sang dira sa may barangay Abuanan, hindi matumod eh. Kibanti ang suspect nagasuksok sang helmet mga ka K5.
3: Puro de los Pueblos.
11: Tikaluoy man sinisang biktima, kibanti tubangan pa sang iya sininga asawa, doon na trauma ng iya sininga asawa ka K5 sang shiny ang ginlotang.

0: sa aton man nga mga drivers dira, isak may aga sini mga drivers ng tricycle nga always nagatutok iya sa K5 News FM nga mga programa mapa-e-bike nagatutok it sa K5 News FM. Puro de los Pueblos. Sa aton dira mga abiyan, mga K5 nga nagmataas ang inyo sini nga blood sugar, hindi ka magkalipat na K5 nga magtumar sa DTX 500 and of course hindi ka magkalipat ka magtumar sa MyTC agud papabakod sa aton sini nga immune system. Kung kamudra ka K5 nga antos na sang ubosip on kag trangkaso di magkalipata nga magtumara sa klinika D3 Bayo. Kaga syempre ang ato naman sini nga kape nga hindi niya kumbaga pa makahatag sang maayong epekto sa aton sini nga lawas magtumar mga K5 or mag-inom sang aton sini nga DTX Coffee Mix. Puro de los Pueblos. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa mga K5. Ma'am Merlita Malbas, may kaagadra sa inyo. And of course, sa K5, wala kita sa oras. Sa ngalan, sa Amon Sining Chief Executive Officer, Dr. Emil Uy. Sa ngalan naman, sa Amon Sining Vice President for Operations sa K5 News FM Philippines, Sir Eljan Castanio. And of course, sa Amon Man Sining Station Manager, ka K5 Rods Palma. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan, sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuhusang diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: na nagapanubos ang imo blood sugar.
5: DDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis mo!
5: DDX 500!
6: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nang detoxifier at at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
7: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apa ang bago ko na sabton, Sir GP, remind us lang na siyempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod, mahangpan ta, Sir GP, sang bugos. Classify ko na ikon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman, ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Dere, daogid ang DTX 500. Nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa dere amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
6: At least klaro. Inibangod, Dok, ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag MyTC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang nagaguba sa mga selula and of course, tissues and organs.
7: Husto, Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sa lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag hindi lang amo sina. Ang potent ka combination sang DTX 500 kag MyTC mismo ang nagabuli sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging. Kita mo. So no, pa sa madamo nga mga research, ang highest levels ng antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imo nga 14 pesos.
6: Of course.
7: Nga kapsula nga, health investment.
3: DTX 500!
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
8: Ilatong
6: score ganit?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
6: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500!
6: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni May Tisea, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
7: Ginaparis na ton, ang iningitwag May Tisea, Sir GP, kag kung ini ang tuma na kadamo, nag-cause na sa oxidative stress, so kung damo na ang free radical sa selula, so masilingga ni oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo, naghimo man nga within sa selula para

0: Neutralize ya ni ang free radicals may init antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
1: Amo na.
0: Ang vitamin C labi na ang alkaline nga vitamin C which is our mighty C ang naga-reprocess. Mga recycler res lamo. Same as alpha lipoic mga recycler ginabalik lang ginarecycle katong kuandan pwede niya ibalik. So by converting glutathione back to its active form. So that's why nga kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto Sir JP kun ginaparis ta ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus sang mighty C. Kaya ang ruling abi dapat damo ang antioxidants versus sa imong free radicals. Kaya kung damo ang free radicals due to ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
2: DTX 500.
3: Dina kanon ang ginabatya ko ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
4: Sa kadlo ka pila ka mag-imo
5: sa DTX 500.
3: Sa primero ka tatlo sa subong kadua na lang.
4: Subong kamusta?
3: Oy na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nigo ginabatya.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM Calipo. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 100.9 K5 News FM Rojas City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 88.7 K5 News FM Iloilo City. 95.7 K5 News FM San Carlos City. 89.7 K5 News FM Sagay City. 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News. This song is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.